Ya, yeah, Big Double R, 90.7 Radio Ragon Legaspi. Okay, tama ho niya mga orasan. Sakto ng 18 minuto na makalipa sa 8 ng umaga. It is my third hour round with you. Ngayon po napakamainit. Malisakang umaga ho ng Sunday. The 7th of June, 2026. Fiesta ngayon dyan sa Barangay Dita. Happy-happy fiesta po kina Manong RG at saka na Congressman Attorney Yorme Alfredo Pido Garbin. Naku, mukhang matao na. Oh, sayang naman kasi nag-invite na sa akin si Papa Ryan. And in fact, nagre-ready na kami. Anytime soon, Papa Ryan, ihanda mo na ang mga dapat mong ihanda. At especially yung paborito kong tahada at saka dinuguan. Sabi ni Manoy Joko, mati na. Yeah, pero sige lang, tugtugan pa rin tayo. Kaya minsayaw-sayaw lang tayo dyan, ha. Kebot-kebot, yug-yugan to the max till 12 noon.

way it used to be. Only here on Uragon Sunday Specials.

the music of Didi Threyes. Araw-araw, gabi-gabi. Si Ramon. At 33 minutes after 8, kasama niyo ba rin po si Papa Rod, Rod Rabbit, kayo po napaka mainit, malisang umaga ho ng Sunday. Uy, siya nga pala, magandang morning sa mga suki natin nakatabi na mga dyan, mga stall owners, dyan sa Albay District Public Market. Kaway-kaway muli kina Papa Joel, kina Papa Renan, of course kay Nanay Nerisa, kay Ate Edna, kay Manay Nitz, everybody na Manay Juliet and Manong Ramir. Maraming salamat po sa inyong patuloy pong pananalig at sabi nga arawang pagtutok sa Radyo Uragon. O siya, ito ng requested song ni Papa Ruel, ang kanyang walang kamatayang paborito mula naman kay Bing Rodrigo.

0: Sabikulado Uragon
1: Tuhod Siko Baywa Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Isa sa makapangyarihang antioxidants at anti-inflammatory agent ay ang spirulina. Ang spirulina ay isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Minz Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Napatunayan na sa mga pag-aaral na ang spirulina ay mahusay makapagbababa ng LDL at mataas na antas ng triglyceride. Lumalabas din sa mga pag-aaral na ang spirulina pinuprotektahan ng LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized. At di lang yan, ito ay nagtataglay din ang anti-cancer properties, lalo na para malabanan ang cancer sa bibig. Yan ang spirulina, isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Minz Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Uragon Legazpi at sa lahat ng Minz Wellness Center branches region-wide. They don't play this like we do.
5: You've got the magic touch.
4: Cause we're playing the best there is.

0: napot. Ano nga istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba,
2: hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
4: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
4: para maging winner.
2: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
4: tutok lang
2: sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan
2: at sa Mark Cafe official Facebook page.
4: J-Mart,
2: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.

Kapag tinubog ka na muna mag-gasolina. Oo. Kung kaya pang paabuti ng Martes. Eh, paabuti mo na hanggang Martes. Alam mo kung bakit? Kasi sabi ho ng mga taga-Department of Energy, may pagbabaho ng 1 peso to and 50 centavos, that is. 1 peso and 50 centavos or 1.50 pesos. By Tuesday, that will be June 9. Pero yung mga nagkukrudo naman, gaya ko, eto medyo bad news na naman. Dahil magkakaroon ho ng adjustment ng pagtaas. Tataas na naman ng hanggang 4 pesos. Ang, hindi pala, 4 pesos and 50 centavos, may dagdag pa talaga. Ay, nakuta na. Aha, ang diesel ho ay tataas ng 4 peso and 50 centavos by Tuesday, June 9. Next week, ano ha? Pero yung gasolina naman, eh, bababa raw ho ng hanggang 1 peso and 50 centavos. 1.50. Yan ang magandang balita. Para sa mga nagagasolina, ha? Kaya nga na plano ko eh. Mukhang magmumotorsiklo na naman ako next week talaga. The whole week. Ay, hirap mabuhay sa Pilipinas. Pilipinas, ang hirap mong mahalin. Promise. Sakto na hong 18 minuto makalipas ay kawalo ay kasyam ng umaga. It is our fourth hour round together. Kayo po na makamainit. Malinsangang maganda sana eh. Kasama niyo pa rin si Papa Ron.

0: ipakita ba po ng inyong mga orasan? Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Ia aduk dumalang na ripoin zaman Radio Ragon Legaspin. Besarov dingdong abansarov. Tatlong 25 lang. Ito yung mga typical na naalala ko pa yung mga panahon na meron pang Matelco. O yung Mayon Telecom Company. Naalala niyo ba yung kapatid? Ito sa may bandang ano, sa may LCC ngayon. Oo. Yung pinakaunang LCC. O, dyan sa likod na bahagi ng building na yan. Nandiyan nakaanulagak yung opisina ng Mayon Telecom Company or Matelco kung tawagin. That was way back in the early 80s, 90s. Oo, meron pa sila ng mga panahon na yun. At doon ako madalas naglo-long distance eh. Oo. Humihingi ng ayuda. Ay, again, magandang umaga po sa mga repacoms natin, mga GB drivers on the road. Especially mga biyahing daraga ni Gaspin. O, yung mga nagkukrudo dyan, ha? Payang kaibigan lang, if I were you, magkrudo na kayo ngayon dahil araw ho ng Tuesday, that will be June 9, tataas ho ng around 4 pesos and 50 centavos pa. Buti pa yung mga nagagasolina. Dahil sabi ko nga, sabi ho ng DOE, meron silang ibababa ng 1 peso to 50 centavos per liter. Para yan sa mga gasoline users. Pero para sa amin, parang pinagbigyan lang namin na last week, di ba? 9 pesos yung ibinaba. Tapos ngayon, tataas naman ng 4 pesos. Ano ba yan?

0: Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Hi Kim, hingatin po ko ng 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
4: Wala na yung
3: bukol.
4: Tapos yung kape.
3: Opo.
4: So ano nakatulong sa iyo yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
5: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Nins Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Nins Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: The stars of the 80s, 90s, and the new millennium.

Yeah, Big Double I 90.7, Radio Raghun Legazpi. The music of Paul McCartney, Ebony and Ivory. Exactly 8 minutes before 10 o'clock in the morning, kasama niyo pa rin po si Papa Rod. I'm saying hello, magandang morning sa mga naadyan ngayon sa Rosales Eatery. Bagamat alam ko, isarado sila ngayon. Pero nakatutok pa rin si Nanay Doris, kay Sir Nelson, kay Arian, Karen, Cheryl, Jessa, of course kay Vicky, Gina, and Grace. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok. Again, also making a big way right over at Pacifica Agrivet Supplies dito sa bandang Tahoe Road. Nakatutok na naman si Manong Claro, si Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Ate Jen, of course kay Ma'am Aileen, and kay Sir Mike. Gandang hapon din po, I mean gandang umaga rin po sa mga taga-Danlog, especially po sa Fuentes family and Alcantara family. At syempre ba dyan ngayon sa Dita Legazpi, kung saan inagdiriwang ho ng kanilang kapiestahan ngayon. O, ready na ba kayo ha? Dadagsa na yung mga taga-Radio Raghun. Sa Fuentes family, sa Alcantara family, sa De La Torre family, dyan sa Lorna Lagrimas Carindria, especially kay Nanay Lorna, sa Almeida Meat Shop, kay Manong George, kay Jenny, of course, sa family Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Intia, Boras, ng Barangay Dita. O, abang-abang lang kayo kapatid dahil pupunta ko dyan si Papa Rod. Makikikain lang naman. Sayang din naman, di ba? Kaya alam mo nang pagfiestahan eh. Pinapabili ko pa kasi si Papa Joko ng supot dyan sa tindahan ni Manong at Chacon. Sayang naman. Alam mo naman eh. Hindi naman ho sa pagmamalabis pero fan ho ako ni Sharon. Alam na dis, Manong Raya. Lalang kawalayan. Tuloy na talaga.

0: sa Bicolano Uragon!
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemex.
2: Kapatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangkat Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Marami na ang nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
6: Marami na rin ang nagpapatutuo.
7: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
6: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
6: Needs F&B Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink, gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B Fit and Beauty, available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region wide at dito sa Radyo Uragon Legazpi. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.

Naalala niyo ba baka yung kantang, yan ha? That's Last Ketchup. Aserehe. Oo, sinayaw namin yan nung kami ay nasa college pa, naalala ko. Yung tipong napipilitan ka lang dahil pareho kaliwete eh. Kapatid, para ho doon sa mga nagtatanong kung bakit maalinsangan ho ngayon, eh sabi ho ng pag-asa, yung real feel, ibig sabihin, ito yung pinaka-alinsangan talaga ha. Kung maghapon, kapatid, eh pwede hong pumalo ng around 42 degrees Celsius. Mainit-init na naman ang buong maghapon natin ngayon. Kaya pa yung kaibigan po sa ating mga repacoms, lalo na ha. At saka doon sa mga medyo may edad na, mga senior citizens, at yung mga dati nang medyo mahina talaga ang kalusugan. Sabi ho ng pag-asa, in as much as possible, you stay away from the direct heat of the sun mula alas 9 ho ng umaga hanggang mamaya ang mga bandang alas 4 ng hapon. Dahil talagang matindi ha. As in, matindi talaga. Imagine mo yung real feel ng alinsangan eh. Pwedeng pumalo ho ng 42 degrees Celsius. 42 grado sentigrado. Medyo mataas yung kapatid ha. Kaya pa yung kaibigan po, magdala, magbaon ho ng tubig at siguruhing hydrated kayo all day today. Okay? Kaya tutok lang dito lang sa nangunguna. We are 90.7 Radyo Oragon, Legazpi. I told you.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadaog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
0: Uragon!

0: sa Bicolano o Hagul.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
3: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
5: Yes.
4: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pirana sa nasa BP niya after one month?
5: One, 30 over 80.
4: Tapos, pero may nagpa-blood chem?
5: Yes.
6: Ang Mings Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Mings Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Mings Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: The stars of the 80s, 90s, and the new millennium.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo-uhi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemix. Pagpatay lagundi, Plemix!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
5: Mga kasangga! Handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: ganda ko talaga. Pedro, lasing ka na.
1: Oo talaga, Mari.
0: Kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
1: Pedro, tumigil ka ha. Kanina ka pala, sing.
0: Alam mo, Mari, feel ko na eh, mahal na kita.
1: Pedro, tumigil ka. Asawa mo ako.
2: Masabikulado o agon?
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex.
4: Kapatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. They don't play this like we do.
8: You've got the magic touch.
7: Cause we're playing the best there is.

0: 90.7.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Urang, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
2: Sa Bicolano,

0: Dave, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami na nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit the packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sa kidney mo, Buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
3: Karambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka?
3: Hmm.
2: Ano ang sabi kang sa kidney mo, Buda, sa prostate mo?
3: Lim, nag-abus.
4: Ang main store sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang main store sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang main store sa Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo!

0: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
3: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihan ang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya,
2: todo ang papremyo. Para sa kompletong detail at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh po, si Maestra po kung ang ito.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
1: Ano niya, ma'am?
0: Wala ng bukol? Oo, oh, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Siyempre, si Rui dito. Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ko na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
2: FM.
1: Radio Urag.

0: Mas sabikulado o hagon!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Bicolano o Ragon.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba, hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
6: Oo!
5: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: pangalan mo?
1: Edwin po. Ang pipagulang mo kay Jay, ano, mata?
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Muya kaoperahan?
1: Hindi po.
0: Hindi ka nagpa-opera?
1: Dati po hindi ito. Manabuho ng parang alapaap.
0: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawaran na sa alapaap?
1: Nilipis na po ang ano, alapaap niya.
2: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter at lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radio Urago.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang sahay mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Lipas sa Bicolano, Oragon!
1: Tuhod! Siko! Baywa!
2: Aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan.
2: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan.
1: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: All your favorite Pinoy rock artists.
11: Ang nanay niya'y naglalaba.
12: Noong panahong siya'y hari.
10: They are back like they were never gone. Right here on Uragon Sunday Rocks.

0: Tribune 90.7. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Sa Bicolano o Aragon?
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo!
0: Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premio Season 4.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
2: Radio Uragun.
4: Definitely no plugs and no overdrive jam. Just plain guitar and all your favorite acoustic stars. Welcome to Uragun on K.

0: tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: guys, sa totoo na, nastubong ko ika, kaya lang makalos ako. Wala bang pangit sa mundo, bes? Tapos mo kita maragayan na sinugwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na nanatiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa charityibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Easy listening acoustic tracks. You're on Acoustic Zone.

0: Iwas sa bigulado o hagol.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa.
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended.
1: Oo,
3: tamang narinig ninyo.
1: Mas pinahaba,
3: mas pinabongga,
1: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
3: at siyempre ang grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin,
1: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
1: para maging winner.
3: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
1: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mart,
3: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: mga talaga ako. Sobra! Ikaw nga ni ang susi kang puso ko. Pati lang ka? Sisay sa kaiba mo kasi bagi!
1: Ah, ito sa replikin.
2: Masarikulado o ragod?
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, Sublimation Ink, Cleaning Solution, Premium Epson Ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay dumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Easy listening acoustic tracks. You're on Acoustic Zone.

0: tama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywang.
2: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-fix ng mga na nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa pagpunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ako na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
4: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
5: The magical guitars of yesteryear's. You're listening to Acoustic Zone.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May Silymarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: talaga mari. Ang ganda mo talaga. Redo, lasing ka na. Oo talaga mari, kahit doon pa eh, crush na talaga kita. Redo, tumigil ka ha. Kanina ka palasing. Alam mo mari, feel ko na eh, mahal na kita. Redo, tumigil ka. Asawa mo ako.
1: Masabikulado Oragon!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ano ang patotoo mo sa Nins Juice sa aki mo?
4: Magayon po, nagro lang daw ang grado. Yan po ni Nins Juice.
3: Dati ang grado niya

0: natira?
1: Ano, nag-ano man, 90, tapos nag-94, nag-lockdown, nagbiglang nag-donor.
0: Hindi, nagkaigwa siya ng mga ano, honor.
1: May social 89, naging 92. Tapos, with honor siya.
0: Tapos, healthy.
1: Oo, healthy. Okay. Nagtaba man, siya magsumaksog siya magkakan.
0: Active.
1: Oo, active. Tsaka,
0: ayan, ang pagkakaiba kang means juice, sa dahil nakaka-means juice, anak.
1: Oo.
2: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: Darling, ano ta hanggang sa nungyan? Dry skin pagiraray ang kublit mo. Ako, binakal ko na ikaning lotion. Iyo na nga ni, day ko aram. Iuro aldo man ako nagiinom kan lotion na yan.
1: Sa Bicolano,

0: Bagol. Nagtutugod ka na kayang bagol ng kwarta ang ugali din sa rong tao? Ay, dahi? Igalani ba gagong? May kwarta o dahi? Raot ang ugali mo?
1: Sa Bicolano

talaga ako. Sobra! Ikaw nga ni Ansusi Kampusoko. O, tinan ka? Sinsay sa kaida mo kasi bang

0: Ma! Nabados po ako!
1: Medyo na daw, tumakaw na kita!
0: Ma! Nabadosan ako! Naikuman lamang sa kong manadagit! Gaya mo ako tutampaon!
1: Ay, purpunduhi daw ako dyan, Alberto!
2: Pasabigurado

0: Marami na ang nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap, kaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B, Fifi and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Worry no more.
3: Shadows falling, baby,
0: 'cause we're keeping them alive.
3: Do that to me one more time.
0: With their most remarkable songs, right here on Uragon Sunday Rhythm.

0: pani, nandaya talaga ako sa bulang kasuwado. Ha? Ano man? Nagsisyapa pa kaya mag-aprit? Ikaw, ibigay ba akong sentensya doon? Ngunin, ay, ito sabi pa talaga ako sumano ko. Kaya pati lubudi ka, napiyari sa pusta.
1: Ay, dahil man gayon pali.
0: Kasi nga, ha? Ano yung sabi yun?
1: Nagpusta ako pali sa balyo.
2: Sa Bicolano, Bukagol!
3: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.

Má, nem tutugod ka sa First Love Never Dies? Aw, yung baga. Kaya nga, di baga, ilinyaanak ang batugan asin babaero mong ama. Hashtag nun yan, buhay pa.

0: Marami na ang nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs F&B Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Worry no more.
3: Shadows falling, baby.
0: Because we're keeping them alive.
3: Do that to me one more time.
0: With their most remarkable songs. Right here on Uragua Sunday Rhythm.

0: dapot?
1: Kita.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: takot?
1: Kita.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may tanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Pasyo Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kang sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtaomo kang sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ng kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kang sa mong mga salanggibo. Asin niyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sasay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kalibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling parataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
1: You're listening to 90.7 Nacho Ulak.

0: Ang oras po mga tugang sa Radyong Ragon, eksakto na pong 41 minutos na makalisa ng alas 4 ng pagkaga.
1: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine.
2: Huli na ang programang Mapukaw sa Indo. Maistorya kan mga pangeron sa Marenda Kanandao. Mapag-isik ang mga kapulong. Swerte sa Nuguro. Aslan Pakunsuel. EDR. Maray na Aga. Uragon. Huli na ang sa Indong regular na parapukaw. Huya Jess Magallanes.

May mga nag-post sa Facebook, Diyos ko, ligtasan kami. Nakarumnum kamo sa mal na Diyos kang naglinog. Kandeng linog, ano sana ang sayong pigigibot? Mangraot kamo ning kapwa nindo? Magibo kamo ning istorya, magpapansin kamo?

Reaction question, pwede po kamong magapod asin mag-text sa samyang text line 0961-355-6093. Asin mga tugang sa Globe 0977-043355. Itangani pong sarabay-sabay kita kung yun ang pagkakalig sa programa. Malipot-lipot ang kabugtakan kan panahon ka, mag-ingat na lang tabi ka mo. Sabi nga ni mga tugang kan pag-asa, tibad maglog na po tabi ang tag-urano, abagat nigdi sa tuyang riyon, pwede na kitang makanamit mga tugang ki-uran. Primerong aldaw, kanalawagan kang klase.

Kagurang nang salamat po tatin aman mo naman kami ng palibagong buhay ngunya na pagkaldao. Iyaman po kami sa mga dapat may gibuho na sin magibo po kami kasama yung obligasyon na dahil kami nakakapervosyon yung kapwa. Kagurang nang ilikay mo po kami sa anuman na piligro. Sa pag-ibumikan sa mga obligasyon ngunya na pagkaldao at sin minagad man po kami kasama mong kapatawaran. Sa mga kasalan na nakomitin mi sa imarog kang tataramon sa isip, sa gibo, asin sa kamabayaan. Yan po inagad mi uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sa hindi mo gabos. Oy! Oy, primero nga daw mo niyan, kanalaw kong klase sa mga pampublikong eskolahan. Salamat po maray inagad na sa mga parantaba niya tulig niya sa bilog na Bicol Radio sa mga lugares sa panagos sa mong pinagabot kang sa mayang makusog asin malinaw na signal. Reporting po duty na po kami ko niyan. Ano ang nangyari duman sa mga kapitan na nagtatravel? Ano lamang ang pigdadara ninong karahayan para sa barangay? Kung kamo nagtatravel, ego lamang kamo kiri ikaw sa edong barangay at sinasailapa duman ang sa edong pudong pinagagamit. Almost 28,000 ang ginamit mga tugang na pondo kay mga barangay sa daragan na nagtravel mga tugang kanakaging alaw na ginibo po duman sa Pasay City. Ay po ni Congressman Pino Garbi na sila ni Congressman John Chan Kanakovicol Maray na agad daw tabi sa inyong kabo siring man ang sanggo ng palalawigan ng kanabahan sa panginginot mga tugang ni Vice Governor Dideco kasabay na po ang kinatawan Kantolog Distrito kang probinsya kinatawan Carol Sigaso kinatawan Melissa Badesa at kinatawan Brian Arandia kinatawan Milabal ang presidente kan Liga ng mga barangay sa probinsya kang Albay at simulang pabayo kang SK Federation sa surin kang Legazpi sa mga paraoma para sira. Asin sa mga negosyanteng nagantabay na po kunya na pagaga, good morning, ingat lang tabi kamo sa mga parang mga katugangan niya to. Okay, may kasabihan kita mga tugang na sa sobrang sakit kanya-kanyang racket, kaya ako na minaruluwas na manduruga. Ang municipal accountant kan banwanin dalaga pakiriparo tabi kan sa mong nasasakupan. Bawal tabi ang mambuloy sa kapwa department head. Kansarong local government unit nila na nagpapailangin na ikasarong abusado.

Ang lokal na gobyerno Caldegas, pisapayunod ni Mayor Isha Mismael, kasabay ng mga talan mga miyembro kansanggo ng paglungsod dalang ilang na amnesia. Good morning, tabi, Councilor Ato Valladolid, Councilor Sanxian Imperial, Councilor Laubel Tuan, good morning. Sa kapakopa mga barangay officials kan si tentang barangay Caldegas pero mdumuntabi nindo ang barangay Pigtatabangan dahil mga tugang Pigtatabangan na magtabang ka mo bako na magtabag ka. On ikabarangay secretary, mag-record ka kan dapat na record. Sinko ni kabarangay secretary, mag-implementar ka kan mga pinag-aporbaran kan sanggun ng barangay. Bako nag-isadili ka man kilita, kung gusto mong maging implementor ka, mag-lansar kang kapital. Dahil mo pag-ibuna loko-loko, dahil mo pag-ibuna dangag kan siya mong pag-iriba. Let this be your prayer. Just like every child. Just like every child. Sa 54 barangay kan manuan ni Daraga, good morning tabi sa Inoga Boss. Sa panginginot po ni Mayor Vic Perete, kasabay na po tabi ang mga miyembro kan sanggunian. Kagawad Bob, kagawad Pilo, si Bas, si Attorney, kagawad Ayan Makasinag. Asin mga tugang sa sakuyang padaba, asin namo muto na barangay. Sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magallano, kasarabay na po ang sakuyang bilog na pagribo sa council. Nalagang tabi na po ngunya na paggaga. Kung mauyok-uyok ang masaya nagkukulogan sa iyong puso, sakuyang nagkukulog ang puso. Kagawad Ting, kagawad RJ, kagawad Rola, asin mga may guswing barangay tando, nagantabay na po kunya na pagka good morning. Asin kamutabi na mga residentes kan barangay, kung kamutabi mapili ni mga residentes, kinakay pantabi mga tugang mag-urup-urup kamo. Yan mga tugang ang solamente ang abiso. Diyaman kinakay pa na magwa kamo kilidir kan barangay na nakul ang kapamilya. Diyaman kinakay pa na magbuto kamo kan leader kan barangay na kanakul kamong padihon-balihon. Yan mga tugang ang abiso, asin pangapunan ni kagawad na ni Kapitan Narsing Muriala. Kan barangay pandan kan daraga ang kapitan na may alam. Ang kapitan mga tugang na may direksyon sa pagpapadalagan kan barangay. Ang sayang experience bilang dating bilang dating Vice President kan Social Security System Nationwide. I feel that way still. Napapakinabangan mga tugang kan silang mga constituents. Especially mga tugang pag-implementar kan mga leyes sa dapat na i-implementar. Sabi nga ni mga tugang sa pagtukaw ni Kapitan Narsing Muriala bilang kapitan kan pandan. Nagkaigwaning maray na padalagan ng transaksyon panggugobyerno. Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Deman kaya kay po na magboto ka mo dahil ang takapamilya nyo, isipin nyo magiging mihura sa sinagdala na beneficyo na piling daraon sa barangay na sedong nasasakupan. We're together. It made the dream come true. Kung kamutami, may sponsor kay aktibidad ay nindo paggamito ng pondo kan barangay. Na nag-sponsor kamo kay aktibidad, dapat tabi mga tugang gamit nindo ang mag-ibo kamo kay magkakanigong paagi. Ako, nagagamito nindo ang pondo kan barangay para makapailing kay sa iyong ambo. Good morning, man tabi, kay Kapitan Malo Mirandila kan Balinad. Malay Malo, good morning tabi, siya mo siya man kay Malo. Ikaw yung Mirandilla, good morning. Kung kagawad, Oka Odeber, kan barangay Matog, kagaman ni Nelson, si Mamanay Magi Magalona. Kagawad, Armando Echiguyen Lomeda, kan barangay Matog, kasi man si Cesar Nantes Lencaso, good morning. If I had only one friend left, I'd want it to be. Ariel Betancol, good morning. Asiman sa mabalik na kagawad kan barangay Kilako, good morning. Tabi manay tabi muli. Good morning! Sa gabos kong kabarangay, good morning. Tabi sa inyo gabos. Iwan kay amigong Ronald, asin amigang Rona Bionesa. Kevin Bermejo, good morning. Oscar Mijo, good morning. Sa mga taga-Puro 4 kan barangay Gabawan kan Banwaning Daraga. Kevin Soto, good morning.

0: Ang sa koyang pinakamatibay na amigo, good morning, tabi amigong min Let's Espinas, min Disabal. Porket dakol ka man ngayon natabang tawangan, tabi nagmakandidato ka man kay Kapitan. Kaya mga nagpaparadaling ngayon sa Facebook, manunungod sa mga barangay official, totoo. Pero sana tabi, if you cannot be good, be careful.
1: If I had only one friend left, I'd want it to.
0: Sana pagabot kan oras magkan pag naging panagbalik ng kapitan kan barangay Pandam si Kapitan Narsing Manuel magkandidato ng presidente kan Liga ng mga Barangay sa Banwan kan Dalaga de Renta. Sabi nga ni mapakinabangan lamang yato ang sayang abilidad bilang dating vice president kang SSS equivalent mga tugang so assistant secretary or regional director. Yan pa ang kwalifikasyon kan barangay Pandam kan Dalaga, siguro mga tugang sa 54 barangay kan Dalaga sa ropan barangay Pandam sa may pinakamasurting kapitan with regards mga tugang siyang qualification. Cap Narsing, keep up the good work.
1: I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through.
0: May pig-asikaso ako nakangal daw dyan sa munisipyo kan Dalaga. Antara mo sa kuya kan sa kuyang mga amigo. Tumanon ko dahil yung tawang nito yun, makakatabang kan sa muyang problema. Ano niya ako ang pigigibok kan sa yung incumbent na pamayo? Ano yan, turog sa pansita? Ang nakaging Huwebes, inubakan mga tugang ang mga soto. Inubakan mga tugang si Soto, nakapirang maleta ka pala na pigilisipin. Itong opisina ni Soto, nakaabot na ako kayo duman sa Baklaran. Kan barangay ano pa kayo, nagsubit ako duman kay proposal. Kaya naabot ko itong opisina ni Soto duman sa Baklaran.
1: If I had only one friend left, I'd want it to be you.
0: Kasi pag duman ka mga tugang sa Senate, mailing mo man igwa naman kay receiving kang mga communications. Tapos mga tugang for follow up, isusubol ka kung siya ng department on. Kadaklan kayo ni mga tugang sa mga opisina nila. Diyan ang mga tugang sa Ruas Boulevard. Naramduman ko kayo sa opisina kayo ni Angara, kay Ori Herrera, kay Tata, duman sa Marbilla to Building. Duman mga tugang sa Ruas Boulevard. Kaya itong pignatara mga tugang kan mga 18 Marines. Sabi nga ni mga tugang totoo. Ikatulfo, ano, mauragon ka magtuyaw, mauragon ka magtarabang sa problemang nagpapaabot sa iyong opisina. Ito palang saro ka man naman si Bado, saro ka man naman duruga. Kaya mataram ka, problema kan magagom, problema kan magagom, na maski abura kan babae, pipipirito pang magkabalikan. Ito palang mga tugang saro ka man. Ha? Imagine, makuha ka mga tugang ki babae, pag demo gusto ang babae, mataw ka mga tugang ki 250 to 350 million samantalang sa mga nagluluruban sa inyong opisina. Pag-unan ninyo mga tugang ang pagigibukan sa programa niya na mataon ng tamag. No, pag actual ka po tayo niya nakaabot sa inyong opisina, ang luwas mo kan mga tugang nga. Good morning, tabi kilang Mila Loril. Yan ang Mila, good morning. At yung mangkiwaling Soreng Cell, good morning kila si Lozano. Asin mga tugang sa bilog ng mga taga-Proctress kan kila ko, good morning. Ang pagkapot mga tugang kan barangay, bakuyan suporkit dakol kang barkada, ay wakang organisasyon na pinag-ibilto ang pigataramon, aktibo kasarog kaning bagay. Pero mga tugang pagika nagtukaw na bilang barangay captain, dapat may aram ka. Aram mo mga tugang kung ano ang function kan executive, ano ang function kan legislative, ano ang function mo bilang barangay captain sa judiciary. Bako man na mabuto ka, arog kay ni arog ka yan. No, kung pig-igpitan man kamo, kung kamo na igpitan, tama lang yan. Sabi nga ni mga tugang kinakay po na bako kabos na oras, pirmi na sanang okay. Ano ba pa, ano mga barangay official? Takot mga tugang magdisiplina, tatiban nga diyan ang yakoy boto sa masunod na eleksyon. Ano kamo sunga?
1: Best, I guess I always will. Always felt that we were blessed.
0: Sabi nga ni mga tugang ni Kuya Toy, Gabriel, kan magtirik po yung mga dating mga department head kan lokal na gobyerno kan talaga hawak ko ang bita. Ma'am Mercy Taprela, good morning. Si Manki Madam Emalinjo, anpi ka na kamabuot na dating social welfare the development officer kan Banwanin Daraga. Sana po gabos sa mga departamento kan lokal na gobyerno, arog mga tugang kan Madam Tess, arog ki Madam Emma, Kuya Toy Gabriel, Karabong, nagturo kawin bilang mga department head kan Banwanin Daraga, dekang madangog na bad records. Pero ngunyan mga tugang, department head pa sana nang bubulik ang sayang pag-iriba ka ugaling tao. Ano?
2: Good morning!

0: kagawad Mila o kagawad
1: I want it to be you, someone who understands me.
0: Emil Lerato Andes kan barangay kumapon kan ligas pe. Good morning tabi sa mga amiga sa iman sa barangay Captain Danilo Agripa kan barangay saan sa kan ligas pe.
1: Believes without a doubt that I could move a mountain.
0: Father Flabby Villanueva, nakakuakapalan mga tukang kiliwang maleta, duang dakula asin sarang salita. Sabi nga niya, mga tukang laukan maleta, 50 to 70 million pesos. Dahil kalamang ka na konsensya, kung niya nabinanat banatan ka sa social media, mataram kay pagpangaji ka. Ako da lamang sa'yo mapangaji man ako sa'yo mo. Dapat sa'yo mo, ipako ka sa cross, dahil kang kamuktaking padi. Kaya pag misan mga tukang ngayon, ma-church worker, ay maliwi ni sir since 2017. Yun daw mga tukang. Kaya kaso hapon, kaya nagkaigwanin nga position kami mga tukang na mga lay ministers sa Salvay Cathedral. Sabi nga ni Body of Christ. Duman ko na realize na arog pa lang kayo ni mga tukang kadakula sa muyang role bilang sarong lay minister. Ang pagkapot pa lang kan ostya, bako lang susimple sa nagpakapot ka makomunyon ka, no?
1: It knows me inside out.
0: Arag ko sa hapon, na-enter ang schedule ko ngayon sa Salvay Cathedral kasi every month nagbabago kami ng schedule. Tapos pag hapon yung bang procession, mga tugang so mga lay minister kasabay na po tabi, mga tugang so ano, nagkaigwan yung procession, sabi ko, grabing init. Nagduman ka kararayan?
1: If I had all...
0: By the way, congratulations pala sa mga pag-ibalik di sa Radyo Ragon, saroon ng licensed public school teacher. Good morning, tabi ki Gilo Samonte. Lopez Samonte. Grabe sa bulaot kaya ni kasuhapon duman sa barangay niya, kinumpitin sa supyesa ni Ryan. Kaya ako mga tugang bilang sarong barangay official, ang pag-ingat ko po sa barangay mi, asin bilang sarong taga-media, ang pag-ingat ko mga tugang, kasi po tabi sabi nga baga, maurag ka magtuyaw, tapos sarong kayo, ikaw pala ng tutuyawon. Kaya ako minataram ako sa mga kabarangay ko, prangka. Ano man, kung dahil nindo ako ibuto, dahil man, kiproblema. Kaya ngunyan, pipiprara po tako, ano ang sa'yo mong plano? Ang plano kung ngunyan magtabang sa barangay, tayong comment akong barangay kagawad. Kung ako makandidato man for higher position, rest assured, nakon ako malaog dyan joke, sigurado kung magana ako, bako na mapapirdi ako. Kasi ganyan, kawa-kawa mo dyan sa barangay mo, naroon kayo ni mga kapitan ka, aroon kayo. Ano po, anong naginibo mo sa barangay mo? Ang mga soro seminar attendant, okay na, normal na yan mga tugang, because party na po yan. Kansa mong trabaho, party na po yan, kansa mong obligasyon, mandato po yan, kan local government code. Pero kung mga kandidato ka, takalakul kang padihon, kalakul kang madihon, andras kan mga tugang kang barangay mo, pag-abot kan oras nga nga. Iba na po ngunyan mga tugang pagpapadalagan kan barangay, dapat igwa ka po tabi kikaibang abilidad. Arog mga tugang kan kapitan kan barangay pandan kan daraga. Oy, Mamila Lara, good morning. Ano, Mamila? Kung nagtuturo ka pa, Mamila, reading ready ka na ngunyan, pasiling sa school. Ano po, Mamila? Grabe ang kadustaan kan magtugang na tulfa, no? Imagine makuha ka mga tugang kibabayi, matip ka 250 to 300,000 pesos, samantalang kung madyan ka mga tugang sa opisina ni Tulfo, ang mga isapan gari mga tugang syunga. Maniwala ka mo sa kweta, ako po ulas sa laog dyan. Nakalaog na ako dyan mga tugang, nakadyan ako mga tugang, kaya I was even the office of ano? Senator Mari pa mga tugang si Senator Lito Lapid. Maski po paano jokes, nakatao lamang niya sa barangay, may 42 inches na TV. Pag-receive ko pa ang TV, duman pa sa barangay sa Kamalig. Duman ko pa pag-receive kan maano kay Toby back 2000 ano. Pag-receive ko pa duman sa TV, kaya maski po paano binuto ko mga tugang si Lito Lapid. Bakaw ka niba, nakadakul-dakul na abogado kang Pilipinas. Ang nangyayari mga tugang sa Pilipinas, nakadakul-dakul na abogado. Ang nangyayari mga tugang syunga. Imagine na total number of senators, 24. Ang sabi mga tugang kan minority, ang 12 na mga tugang quorum na. Pero ang makasupong niyan, si Escudero, dakila kang Judas, dakila kang traidor. Kaya pala biglang nagka-show si, ano, si, biglang nagka-show sa Jimmy 7, si, Heart Evangelista. Ang title kang pili ko na, o TV show, The People is Spoken. Oy, sa ko yung mga kabarangay, di pa ako majuti ko sa barangay Hulta, may importante pa akong tatabangan na kabarangay tango niya na pag-aaga. Alas 8 ng pag-aaga, may importante kaming lalakawon para mga tukang makatabang lamang kita sa ito yung mga kabarangay. Si Erneng Mulara, kubog mo, mga tukang taigwan ng dosing senador para na ma-impeach si Sara Duterte. An impeachment, turog na yan. Hindi naman yan mga tukang kimangyayari ka, Rauton Palindo, Libakon Palindo, di naman kimangyayari ka, o yan, yan ang mga tukang mga luwas. Kuning kaso magbaling bigman si Joel Villanueva, ang kaipuan mga tukang 16 sa senador.
2: Good morning!
0: Sa oras po na 2 minutos sa makalisa na lasing ko niyong pag-agad, nagdagan tayo ng informasyon. Asa rin naman si Manoy Alan Lopez. Ito nulan, Marinaga, please kami.
2: Urago Live Report. Yes, Marinaga, Manoy. Yes, Marinaga sa mga parantabay. Mm-hmm. Congratulations sa mga bagong let passers na nanumpa kasuhapon. Kasabay si Riman, happy fiesta sa barangay dita.
0: Kasabay na sa ito yung pag-ibadig sa radio. Urago, nag-take out naman si Jennifer Law, si J-Lo Kasulba bilang bagong LPT.
2: Roger, congratulations kay Mama Jello.
0: Oo.
2: Madali na yan.
0: Oo, sabi nga ni civil service passer. LPT passer. Nakapasa-pasa agum.
2: Ayan. Kaya, so, yan ang mga maswerteng tao. Mga marayan pakaputol kan sendang puson.
0: Kaya na-advise ming doon ni Joko, nakaduan na siyang akin. Ang babae, dagdagan na tabagi, nanganing tulo na. Tapos lalaki na lamang ang pangtulo.
2: Bida kasi kang dagdag.
0: Ah.
2: May mga nakalalaki. Sige, nagdaan.
0: Okay lang. Ang importante, makabilog kisa rong barangay. At least kung iguwag kay mga beauty contest, iguwag kay mga panglaban.
2: Roger to that.
0: Maraming pati ang pagkakamada kan mga aki. Nagmana sa ama.
2: Nagmana. May pinagmanahan. Mana sa ama.
0: Mana sa ama.
2: Okay. Sa mga nagdagdang impormasyon na nasa full alert status mo niyan na mga kapulisan sa siyudad ka na Legazpi. Dahil lang niya na enot nal daw ka na pagbabalik eskwela kan mga estudyante.
0: Mm-hmm.
2: Sigun kay acting chief of police, police lieutenant Colonel Arthur Pagtag Jr. nakatutokan bilog na kapulisan sa pagbabantay ka na katrangkiluhan asin na kayusan ka na palibot sa mga eskwelahan.
0: At nakulo na mga eskwelahan nagdi sa Legazpi, talagang darakulao na arugan ibalon, arugan kabangan, arugan ibal Albay Central, Bagong Bayan,
2: Legazpi
0: High, Taysan, at yun na kapira pang eskwelahan dyan sa mga bulod na barangays kan Legazpi.
2: Roger to that. Kompleto kayo ni, na masiguro na kaligtasan na makusan na kan mga estudyante, kundi maging ang mga paratukno, mga magurang, as in mga guardians kan mga estudyante.
0: Aramulan, kaya ito ka na ako elementary. Di lang ako nakamati ni atul ka kang magurang mo, atul ka kang kafamilya mo sa eskwela. Ang ginibo kaya ito kang primerong paglaw ko sa klase. Nagsabay lang ako sa mga tugang ko, tapos magka-eskwela ko, tapos mataram sa lulami, sa lulami. O, pag nagurulan mga kaklase mo, maguli ka naman, magsabay ka na, tapos magagi ka sana sa gilid ganti ng puta may lulan. Ngunyan, hatid sundo pa kan magurang. So, mga magurang, nakakaigwapa kining kachismisan, igwapa kin mga magurang na nakakuha kibata sa eskwela, dahil sa pag-ato na tulsa na kansel ng aki.
2: Ayun ba, gata, nangyayari ngunyan na sa mga magurang, nag-eskwela naman.
0: Oo.
2: Sabi nga ni Kanso, bidbid ko, yatod kong nga sumini sa kong pag-iwalon.
0: Ay, baga, kadakul yan na, kaya makaugmang yan, ano? Kasi kita kayo kang ako, ako personally, di lamang ako nakamati na ipag-atod-atod ako. Basta kayo pag malawag ng mga tugang ko, maiba na ako. Inin kang nag-high school ako lang, magsakay ka ngayon ng jeep, magpigat-turtanda ako lang kayo palawag sa busat. Uyun na ako lao na akasya dyan sa mayampangan kang PCA. Tapos, malakaw na lang kami kayo sa busat. Pag sobra ang kwarta, may matricycle kami from diyan along the road, Rizales, na ito bubusat.
2: Roger to that. Ang yan, ang mga estudyante talaga, nasasanay na sinda, napig-aratod na kan mga magurang.
0: Igwa pang service, ano?
2: Oh, may service pa. At ang sundo.
0: Maray sa mga...
2: talaga. Ako kahit man, grade 1 sana ako siguro, pig-atod bang kato ni Papa, ta, ang harong may gato, nasa bulod na party pa kang Kastilya, medyo huruwarayo mga sa eskwilan sa kumadgad. So, igatod ako kung merong aldaw kang grade 1 ako. Pero sa mga nagsurunod na aldaw, dahil na, nag-iba na sana ako sa mga pinsan ko.
0: Maray, sa mga aki mo ngunyan, sa pag-eskwila kan mga aki mo, nakaigwa ka ng shuttle bus.
2: Dahil pang shuttle bus. Bilang party kang senda ng security deployment, matindog umabugtak ni na mga PNP o PNP ni na police assistance desk sa mga darakulang eskwelahan sa siyudad. Tangari na nga magserbing ranihan kana mga ini o kan mga magurang o kan mga estudyante, mga paratukdo sa oras ni na emerhensya o may mga pangayto. Nagpaabot man ni na panawagan o pangapudan si tagtaga sa publiko na magmantinir na maging alertado o mapagmasid sa palibot sa ngayon na maipautupman ang mga panuntunan sa batas trapiko sa libot ka na mga eskwilahan.
0: Narumdumang ko na, may saro pa akong pamangkin na nag-eskwila mo dyan sa Daraga North. Sabi niya, Pag misa na, pagsisita kan mga, pagsisita siguro kan bantay, kung hain sumagurang, marot kayo, narot kayan. Sabi na kang pamangkin ko, pag ako ngayon ang wara, anapon lang yan yung si Jess Magayan, so taga-radio, uragon baga ngaya, kang grade 1 pa siya.
2: Mm-hmm.
0: Makaog mo pagdangugun, araw kaya na, araw-araw ka na eh. Ngayon, anapon lang nino si Jess Magallanes. Pag ngayon nawara ako, anapon lang nino si Jess Magallanes. Nagaradyo, uragon baga ngaya.
2: Tabistado mo, maray.
0: Oo, kaya sabi ko, makaog maarog kayo ng mga magurang. Ano, pero sana tabi sa mga magurang na mag-aratod kang sa edang aki. Dahil ka magkaning shoot at dyan sa eskwilahan.
2: Ito ang nangyayari siguro yan, mga Jess. So, siyempre, baga sa pirangal daw, pirang taon, o oh, pirangal daw na may eskwela.
0: Oo.
2: O halos sa loob ni na halimbawa sa sarong semester, hindi ribaybahan.
0: Bakulang lang semester? Ano yun ito sarong bulan? Dakulo nang mangyayari?
2: So, dear, nagiging close.
0: Oo, yun doon baga sa kiosk. May kiosk, baga yun doon nga sa eating. So, kaunan kan mga aki. O, ano rin nang yan aki mo? Maurun-urun sa doon. Pwede ko doon yung maagad ang number mo? Maurun-urun sa doon. Hanggang nagka-develop, ano, bako pag-abot ka noras, ganado na sumalalaki. So, bawain na mag-atod kang sa edang aki. Because, sa pag-atod-atod ka laki niya, nagkagwasa na yung bata sa eskwilahan, bako?
2: Iyo. Alam na muna mo ba yan?
0: Proven. Kadakul kita, kadakul ng mga nagpapabos sa tuyakan kay reklamo.
2: Kaya nga niya na aldaw, ang mga magurang, lalauman na naman yung daan na puro aldaw na pagmatanin ata para man sa pag-antabay sa sendang mga estudyante.
0: Siguro lang ba kulang sa mga parents, sa teachers? Because sabi nga ni, ako till now, mag-maun ako proud ako pag nailing ko pa sa teacher ko kan ako nasa elementary. Sabi ko, ma'am, saro ka po sa naging instrumento para maabot kang profession ko. Kaya sabi ko, ma'am, hanggang nag-iilingan pa kita, hanggang nag-iilingan pa kita, di ko nagad pwedeng malingawan ang tabang na itinao mo sa kuya till now.
2: Diyan, tama ka dyan. Training na para tukdo, ini ang dapat talagang inutang sa liduhan dahil sindaan naging fundasyon kana mga estudyante sa panguruan daw na pagbaadal ninda sa eskwilahan.
0: Iyo ba gaw, ika, tara apotunta ka, bako, namin bidyan mong letter A, letter B, ang pagbilog kang sentence, ang pagkonsulaki sentence, kung paano ngayon durudurugtong, paano ang ano na pagsurat, because of your teachers, bako?
2: Roger, tama ka dyan. Magka ito baga, ngayon, A-E-O-O,
0: yes.
2: Babibibubo.
0: Oo. Kaya ngunyan, dahil sa mga high-tech na yan, dahil sa mga Republic Act 7060 na yan, naging dangag, naging bubo ang mga estudyante, gigamit kan mga magurang ang Republic Act na yan para maging abusado.
2: Tama ka dyan. And then, kaya ako, dahil kuminsido din limano, Jess, hindi ba lang isang tigi mo na online class? Mas magayon so sistema
0: face
2: na ito
0: face.
2: Na talagang face to face na natutubukan kan mga maestra kan mga paratukdo at mga estudyante sa kung ano man ang mga ipigtutukdo sa senda.
0: Yes, mataram sa teacher kayo. Sige sa inyo makadarang eraser. Sige sa inyo makadaraki stick. Iritasan kan kamot. Dayaram kan mga estudyante sa duradarin ng stick pag sinya nagkasala sa law kan klase.
2: Yan, ibabadol
0: sa inyo. Ibabadol man sa inyo sa inyo. Ako kayo ito namatian ko ng pakaunan ako kichok.
2: Sobrang so, ito naglalayog.
0: Yes, erase na naglalayog. At least aram ko lang kung paano ko disipline daw ng sadiri ko. Kaya ngunyan, pag nararumduman ko sa mga inagihan ko sa teacher ko, sobrang kogma nang namamatian ko. Ngunyan.
2: Ngunyan baga,
0: so aki, naduutan sa nakang teacher naman nga ni Tituyo, uto na sa
2: magulang,
0: mareklamo na. Kay tulan, igakisarong teacher, retirable. Sa daraga. So aki pasaway, sumagurang pasaway. Ang ginibukan magurang, so teacher siguro so day na sa nagamatius ang karaw kan estudyante. Ako kay tulad nakakapaibi ako kay teacher. Lalo susunod sa ano ba kay to? Ano nga po ganyan kay to sa school ng Christian Living araw kang simbahan baga napaibi mi kay to. Now, natural so advice mo madalagi sa mo. Imagine na so aki sumaysa retirable na. Now so aki sobrang pasaway. Ang ginibukan kan ginibukan teacher pinulpog sa lamesa pagpulpog kan lamesa naguntol sa ning naguntol sa kapot-kapot na o naguntol sa ano duman gunting so sa dito na nagunting nagfile ni reklamo so nagfile ning reklamo sa magurang sa PNP na ginapuda ki gunting so mga estudyante nagdatal ito pa gusto mo sa nang pirakan so maestra ka irak man kan mga teacher pag minsan pigigibong gatasan kan mga balasubas na magurang.
2: Iyo baga, dahil yung wagang mga paratukdo, kumbaga ikaduwang magurang na iyo man ang nagtuturukan tama, nagtuturukan
0: yes.
2: Mga katiyan. Kunti, dahil naman dapat mabasol sa mga paratukdo, kung nagkakigwasin na ng mga kataibang atwasyon, lalo na siyempre yan, mga tao man sana yan,
0: mm-hmm,
2: na minsan na nagkataigwaman ni na nung una ay hiling man talaga ninda na kumbaga nakakasobra ng mga estudyante na ubusan naman silang pasensya.
0: Panahon naman para disiplinahon.
2: Roger to that.
0: Marenganin ngunyan, tali bang Chichoy naglalawag sa klase, naglalawag bilang Chichoy, may mga agom na kaya ito, igwa kayo mga nagkakadararagang gurang. Diyan ta, sabi nga ni pagal-pagal sa lawag ang sedang trabaho.
2: Tama ka dyan. Ito, yes. Pag sinabing maestra ka, bibihirang mo yung agom. Natulong kayo nagugurang na taratok mo.
0: Imbis na makakapot ka man lamang ka ng original na chok, nakakapot alam mo, so chok na piyagamit sa eskwilahan.
2: Ano yan? Madali na magkaarag ng mga maestra. Yes,
0: talaga. Masurte kita because ang ibang mga teachers may mga agom na. Taerak man eh. Pati sa laog kan nga, maski nasa arong ko na daradara man sa mong lesson plan. Kaya ako bakit ito kang nag-method sa ko, dahil na ako maturo, sabi ko, ang naramdaman ko kung ano-ano gali ko kanak estudyante, babaka niya ako, pag-abot kang klase yaw na ako, manamitan ko na arong ka na bagay.
2: Yan sana. Okay, so, yan mo naman, guys, ang mga nagdagtang impormasyon. Gikan din sa kuyang lokasyon, ako tabi si Alan Lopez, sa ito, Nubas, Tabiculano, Oragon.
0: Salamat lang sa mga dagdag pang informasyon na diyan mga tukang salawas. Good morning man tabi sa mga sanu na kagawad kan barangay tula-tula. Good morning tabi amigong Hilandes. Keep up the good work. As in good morning man tabi sa kuyang kabarangay. Good morning kay Kevin Soto ang mga sanu na kagawad. Siyempre po ang mabalik na kapitan kan barangay San Roque kan Dalaga. Good morning tabi barangay kapitan Gina Calyada. Kap Gina, good morning.
3: Good morning.
0: Oy, di pa ako makakadyote ngunyan sa barangay wala. Kung medyo may tuyo man tabi ka mo sa kuya, kung kayo pa nilang tabang ko, kung di pa ako magdyan nilang tabi ka mo sa arong ano, itaram nilang po tabi ni Duki Mama o kaya sa tugang ko, kung nilang kayo pa nilang tanganing matawan ta ka mo kayo magkakani kong atensyon because igwa lang ako yung importanteng tatabangan na kabarangay.
3: Good morning!
0: Tapos pag alas 10 may invitation ako.
3: Good morning!
0: Bako mamila, ano? Mamila, bako lamang karo-karo mga tugangan buhay kan mga teachers. Ngayon pa lamang akong naaram ng daging presidente kang Pilipinas na pig-priority mga tugangan pagtaunin karagdagan na benepisyo sa mga paratuklo. Ay, by the way, good morning pala tabi sa kang pinakamabuot na amiga. Good morning tabi kay Manay Ophel Arevalo. Manay Ophel, good morning tabi siya mo nagtama mga tugang 32-17 kasubanggay. Sana tabi sa operator kang STL Digdi sa probinsya Canalbay. Pakinagdag mo daw tabi kang komisyon na nakit kan mga teachers kan mga, ano? Kan mga kabo kasi di ito mga tugang ano? Sabi nga ni 5% din nara plus na lamang ang kilikili mo di ka pa nakabilog kisang ribo tapos mga tugang personal commission mo 50 tapos yung mga maabas mga tugang na di ko lang ang mga maabas mga tugang mo yan nakakorbata na naka aircon pa. Kaya ang pangapunan ni Kapitan Narcing Monreal, mga tugang sa mga botante kang barangay, mag-urup-urup ka mo. Di man kinakaipuhan na magkuha ka mo, kilidin na madihunindo, padihunindo, ang solamente yung kahapotan dyan. Ano? Ang may dadara para sa barangay nindo? Kasi ngunyan, mga tugang ang 3 branches of the government, kapot na mga tugang kan pagiging barangay captain. Now, kung kamutabi barangay kapitan, di ka mo magkuhaning secretary na nagsisingil mga tugang ning bayad maski bawal niyang gibuhon. Di ka mo magkuhaning secretary na sutarbaw kan kagawad pipakiaraman. Di ka mo magkuhaning tresurira na anpundo mga tugang kan barangay pinagkukulik na di mampalan kiping didiposito. Nagdi-disperse mga tugang kan pundo kan barangay dali kay magkakanigong dokumentos. Obligado ka mo na magsumitir kan mga requirements sa kinakaipon. Ano ang rason? Dali ka mo na kakapagsumitir. Kung ka mo sarang barangay official kung igwa ka mo ng activity sa barangay, dali ka mo magkuhaning pundo sa barangay. Since na activity mo yan, paghanap ka kay magkakanigong pagi para makaigwa ka ng pundo, bako na gagamitin mo, so yaw na sa barangay. Tablan ka man sana ninsupog.

0: nakasupog ba ka mga tugang kung naharo ka kayo? Ano? Naglaw ka sa pagiging public servant? Bako ka man magtabang, kundi mga tugang magtabang. Dahil ka mo magpili ng unyan, kuning ka sumalawas mga tugang barangay eleksyon. Dahil ka mo magpili kan sarong kandidato, kan leader nindo sa barangay na pinag-endorsar kan sarong politiko. Kan politiko din mo yan, mabuto sa barangay nindo. Pagabot mga tugang kan oras, gagamitin man sana ka mo para sa mga personal interest. Kaya ako mga tugang mga politiko ko na may amnesia patapos kang pakinabangan, lingaw ka na. Kaya kami ngunyan, nasabi nga ni mga tugang ni Senador Rodante Marcoleta, mga bayadan na media, which is very true. Hindi ka mo magkirad. Hindi ka mo mahadit. Kasi totoo yan na nangyayari mga tugang, be honest with you. Kami po digdi sa Legazpi, na kaygwa mga tugang kayto kipaksyon-paksyon ang mga taga-media digdi sa Legazpi back 2022. Kan magkandidato mga tugang si Rizal na Gobernador Canalbay. Igwa siya mga tugang kayto kay mga pigkukua para mga tugang mangraot kan kalaban niya. So ngunyan, ano mo nang maraot naman? Yes, which is very true. Ilinga po ninyo ah. Kang nagkaigwa ng investigasyon do Senate Moribon Committee, ano nakailing lamang kamo duman kinagdaluwas itong nagkapirang issue? If sa ibong kan mga kontrobersiya ang pinagatubang mga tugang, ilinga po ninyo ang magtugang na Rafi Tulfo. Mataram kamo sa programa, mataram kamo na araw kayo ni tabangan ang problema kan magagumlaw ng mga tugang sumay mga kabit. Mataan kabit ngunyan. Mga maurag na mga tugang mga kabit ngunyan, ang mga kabit ngunyan, otikon. Ang mga kabit ngunyan, mga tugang manduloko. Kaso mga lalaki, manamin ako ang kabit. Buwa-buwa ba kamo? Nagsumpa kamo sa altar na truth seeking teen. Magsasabay-sabay kamo sa hirap at ginawa. Imposibleng dae ka panagad ka nakukulangan na may agum ka na. Ano pa ang problema mo tamakwa kapakiba? Bata sa 18, sa 30, sa 21, mm-hmm. O sa 18, sa 20, o 18, 27, 30. May tulo naman ako joke sa nininungan sa kasal. Ang solamente ang advice ko niya ako, kaya since naglog ka mo sa pagfamilya, pangatamanan yun yung maresa ng pagfamilya. Sa mga maigusming Beach Ws, kansa mo yung barangay, good morning tabi sa Inugabos, good morning palang tabi kay Maling Alma. Ang bilog na familia Luria, kipaling i-friend, good morning. As in, good morning man tabi sa maigusming Beach Ws, good morning kay Diana. Diana, good morning. Sabi ni Diana, sana ngayon tabi iwan, magkayo mambara ako ng t-shirt sa Beach W. Upo, ready na po. Ang sa kuyang pinakamatibay na amigo, good morning tabi kay amigong Ero Lasyado Mallorca. Amigo, good morning tabi sa iyo, amigo. Nung ano, makasupog na mga tugang, yaon na si Father Flavio Villanueva. Yaon ka mo. Nag-receive ka mo ng dakulao na maleta. Samantala, mga tugang kadakol kitang mga katugangan na nagtitios. Yon ang mga tugang si Laila de Lima. Kaya palantabi si Franz Castro, si Brusas, mga tugang si Manuel. Ito palantabi, nag-receive ka mo kay maleta. Wala man ka mo nagkasurupog kan mga sadiri nindo. Rapi Tulfo, mataram ka sa pa. Kaya po tabi, dipisiro ng tao na nagbabalat si Buyas. Dipisiro mga tugan, mga tawong sabi nga nagapretend na yun ang pinakamari na tao sa kinaban, adalan ni Dungin Mari ang tunay na pagkatawo ka yan. Because mga tugang nasa likod kailan milagro. Kung gusto mo ngayon sa maging santo, magpailing ka mga tugang kay milagro. Pero ang pigpropose mga tugang nagibo na santo si Kian de los Santos, marasa pa. Ang mga adik pala ngunyan mga tugang, pwede nang magibo na santo. Bata nga ni si Maria Magdalena, sabi baga prostitute, iguan ng santa mga tugang na prostitute. Di pa lamang kaming naaraman na taga-radio na ginibo mga tugang na santo. Kami sa trabaho mi, pigagadan kami. Pero dahil pa mga tugang kita gamidyang naging santo, kaya gagamiton sa nakanagkapirang politiko. Sabi nga ni mga tugang mga tagamidyang Medan, ang inot na kuminiirad mga tugang si Karin Dada, si ano, si ang inot mga tugang na kuminiirad si Cara Davida. Pero sabi mga tugang kan 18 Marines, igwa silang pinagatulo na tagamidya naman sa station, igwa mga tugang sa Arong, igwa mga tugang sa Food Chain, o kung design pa mga tugang na lugar. Ako, I've been in broadcast for almost two decades. Nilamang ako naka-experience mga tugang na ikaatulan kaning kwarta. Sabi ko, kunigwa man ako mga barkadang politiko. Ang sulaminting agad ko dyan mga tugang, kunigwa ka muning mga commercials para sa LGU Sendo. Iyon na lang ang sa kuya. Pero kung mag-agad ako mga tugang ki personal, no. Ang sa kuyang pinakamagayon, amigo dyan mga tugang sa SB Secretary, good morning tabi kay Baby Josia. Siguro kung ang magabot kan pano, naging parakutong naman si Jess Magallanes. Mataram si Baby Joe. Ay, win na to later, kabistado. Parakutong ka nga yan, bako. Yan, yan mga tugang pig-ingatan mi. Kaya kami digdi sa Radyo Ragon. Ang solamenting pig-ataram ka sa mayang station manager, mapanuri kami, hindi mapanira. Magtabang kami, bako na magtabag kami. Yun. Nasa rin naman si Manoy Andy Marigalo. Manoy Andy, maray na agapasok. Ragon Live. Report.
1: Yes, Manu, yes. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Rapura po, Albay, sarong 43 anyos na paraoma ang tinigbas, tinamaan sa payo,

0: Siro.
1: Nagkasarabit.
0: Nagkasarabit. Kaya nagkaiguanin na mainit na diskusyonan. Mm-hmm. Kuminuanin sundang ang suspect. Tinigbas ang biktima. Tinamaan sa payo din naraman tulusin sa Cagaray District Hospital and PWD bigdi sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC Legazpi. Mantang ang suspect na aresto. Naaresto man tulos kan Rapurapo Municipal Police Station. At tabi ang adiges, dulang na
1: impormasyon. Kumusta lamang muna ang preparasyon ka nagkapirang pulis sa nagkapirang lugar dyan sa First District, especially sa Banwan kan Santo Domingo?
0: Roger, aros preparado na ang kapulisan niya to sa primerong aldaw kan paglaog kan mga estudyante sa klase sa wag eskulang tabi bado jes ang pigkatawang prioridad ganyan ining mga elementary school, public elementary school tabi bado jes na lalo na ining mga haranis sa tinampo baga na matawan nin seguridad ang mga maralaog na elementary pupils na konsain na ang sa indang pagbalyo, pagluwas sa tinampo, gani na dahing may ma-aksidente o dahing ma-diskwido tabi, manages. So, inisigising man sa Santo Domingo, pigya taltag naman ni Police Major Darwin Severia ang sa iyang mga tauhan sa mga eskulahan na magbantay o bantayan ilig baga estudyante tabi body guys. Okay, dugang na impormasyon hali digi sa kuyang location Andy Madrigalio basta Bicolano Uragon.
1: Salamat mo na Andy sa mga nagdagpang informasyon hali dyan mga tukang salawan
2: na local report mga
1: oy marina ka man tabi kimanay bere na si man kaya Peng, sabayin din naman kita na oy. Ano mo na yung binilag? Lamaw ka? Madam Clemente Mondihar, good morning. Asi man, good morning kay Madam Nanette Sardenya.
2: Press!
1: Araw ko nino si Madam Nanette. Saro ini sa mga pinag-iidolo ka ito pagkabot mga tugang sa broadcast.

Ay na ka mga tunga ko po si Jess Magallanes sa mga tunod kan mga pagbabarita ngunyan po nga daon ni Lunes pizza 8 kan bulan na Hunyo 2020 sa isa. Inoto yatang headlines kan mga balita sa lado lokal David Bicol ang daana sa pagbubukas kan klase ngunyan na pagkaldaon. Nagkapirang edipiyo sa albay na danyaran kan magnitude 5.3 na linog kan nakaging Sabado. Magnitude 5.3 na linog daing nagkausa ni Daniel sa Pier kan Santo Domingo albay. Pibox pinaglino na din kinaraman sa pagalburuto kan Bulkan Mayo na nangyaring paglinog. Doli nagpadala ni 19 mil ng workers hali sa tupad para tabangan ang mga pampublikong eskulahan para sa pagbubukas kan klase ngunyan na pagkaadawan. Mientras Santo headlines man kan mga bareta sa lado nasyonal obispo sa mga o inagad kan obispo sa mga senador na magkasaraw na asintawan kay magkakanyong atensyon ang problemang pilagatubang kan mga namamanwaan. Dahil mo niyan mga tukang maturutol, dahil mo niyan mairisip ko ng pigisip man sa nakayal, yun matawan yung magkakanyong proteksyon ng sedang sa diri, as in mga tukang mag-receive ninda kulang kantad, especially ang malimalitang kwarta. Ano, kamo-kamo mismo nagdururaka? Good morning, kikagawad balin imperiala si Mankisir Piyo Imperiala. Asin ang sakoyang matibay na amigo, good morning kay amigong Edgar Lucela. Miss you, my friend. Yan ta santo iba pang headlines kan mga balita sa lado local Gatralia na lang makipag-ulay kay Senate President Alan Peter Cayetano sa ibong kanda. Iwal sa Senado, Tolfo. Nagagad din tabang o nagagal yung dispensa kay sa Cayetano Black. Day-suboting Senate President Gunyan, sigun ko Senator Chis Escudero, ang pambansang hudes ng Pilipinas. Soto nag-file ng libel contra sa 18 witnesses sa Blue Ribbon Committee. Diyan man sana ka mumaurag, mag-filing kaso, mag-filing libel cases sa tatlo tulong OFW yung lugarin sa drone strike ang Kuwait sa International Airport. Yantrasanto sa lado ng international population mapasiring sa Spain para pag-urulayan ng immigration policies sa Iran. Nagpakawala ng 7 ballistic missiles sa Kuwait at Siman sa Barinda. Yantrasanto sa lado ng karawat, U.S. President Donald Trump may linkan kawat sa NBA Finals. Asiman sa lado ng showbiz.

0: Fami Quinto nagsilibarkan sa kumpleanyo na sarong biyuda. Yan mga tugang ang headlines. Kan mga barita ni Talis po, pakalisi na kapirang hanap buhay.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl natin na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
4: Hello, yes.
3: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
4: Kasi po, yung mata po,
3: malabo.
4: Malabo.
3: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
4: Medyo malinis na.
3: Malinaw-linaw na?
4: Malinaw-linaw na.
3: Nakakakita ka na ng konti?
4: Oo.
3: Oh, so, maganda ang ice ba?
4: Maganda yung ice ba.
5: Ang Mims Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Mall na Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Nandiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
6: Para sa yung quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson Ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: James, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no? Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lola's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
1: Siyempre, Lola's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lola's yun. Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: 37 minutos, sama kalisya na lang. Alas 5 ni pagkagamari na katabi kito pa, medalya to pa. Good morning, si Monkey Generica. Gawad balin, good morning. Ay, sa mga kabarangay ko, ako may tuyo tabi, kamo sa kwede pa ako makakayuti adyan, ta may importante lang akong lalakawon para matabangan tama niya ng kabarangay ta. May invitation nga ni sa kwede si Ryan. Sir, good morning sir. Sorry po sir, di ako makaka-attend sa imo, ta may importante lang akong lalakawon para matabangan ko man niya ng kabarangay mi. Kung may tuyo ka mo sa kuya, sabi na lang po ni Doki Maribel Humo. Bel, kung bala ka na Bel, kung may tuyo sa kuya, Bel, chat mo na lang tabi ako, Bel. Ngunya, sa detalis na kan mga bareta sa lado lokal, preparado na ang opisina kan Department of Education or DepEd Bicol para sa pagbubukas kang klase sa mga pampublikong eskolahan. Ngunya na pagkaadawa, kung naging pagnimay umamil ang tagapagtarap kan DepEd Bicol sa pakikipag-uli kan Oragonusa. Sayang silabi na pinaglalauman ninda na magkakigwamang giray kay mga problema at bangon ng mga pampublikong eskolahan. Sabong kan pagbubukas kang klase, ngunya na pagkaadawa, ipinalawanag pa ni umamil na sa presente preparado naman ng mga eskolahan, daraman kan na brigada eskolang pinaglansar kan nakaging simana. Sa oras mga tugang na 38 minutos na makalisa na lasingko ng pagkagadagdagan ng informasyon, nasa linya man po si Sir Ariel Samodio kan Pagasa Legazpi. Sir Ariel, maray na morning, please come in. Sir Ariel,
1: para po sa update sa pagkagadagan sa Luzon ang nakakapit po sa Western Sections ng Northern Kasi sa Luzon di ba sa kami nagbagya ang mga magsansanin mga pulong-pulong pagkuran ng pagkikilala sa pagkuro dahil masyadong palestad ng sloan. Maluya ang isang katamtama na doon sa mga katibong sirangan ay sa timong sulupan at mga marilan na may panayan sa katamtama na pagkaling kang kanadatan. Magbuhat ng temperatura sa maghapon, nilala umar, content design. Isang dahil magsirang ang isang kudisisyon din na masulupan din ang isang isang kapon. Halitin isa din na sa amin sa
0: salamat po sir Ariel sa kamuntahan kan panahon. Mamano, ngunyan na pagka-down ni Lunes, primerong aldaw kan nalaugan kang klase sa mga pampublikong eskwelahan. Si Ryan, salamat po tabi si Ryan sa invitation na. Sorry po, it's an honor and privilege na maimbitaran po nindo ako. Pero nagkataon lang tabi sir na may importante lang kong tatawangan na kabarangay ngunyan na pagkaaga. So thank you so much tabi si Ryan. Good luck po tabi sa mga teachers kan Tulaco Integrated School. At kung ano man tabi ang kaipuan nindo, just text me para mga to makataw man lamang kita. Oy, good morning tabi kinang Mila Lorilla. Asing good morning man kinang TC Velasco.

0: 30 minutos na makalisa na alas 5 ng pagkaga sa iba pang detalyes kan mga balita sa lado na o sa lado lokal. Madanyara na nagkaiparang establishment kan iskulahan sa probinsya kang Albay. Huli-huli man sa nakarisong magnitude 5.3 na linog kan aldaw ni Biyernes, Hunyo 5, Luz Melbante, Bayanto 5. Sigong sa Bureau of Fire Protection, nakagawasin na kipag-inspeksyon na sinanotoran nyo rin, nakagawasin problema. Anang kasi nagkabaratak ang nagkapilang edificio araw ka nangyari dyan sa Banuan kan Santo Domingo. Uy, ano, nagmoon talaga ako kasuhapon. Aram nindo mga tugang, kasuhapon talaga ng marhay. Na namatian ko talaga kung gurano pala ang kaimportansya ang role may mamila bilang sarong mga lay minister. Ano, pag-una ako paano mga tugang kung mapakomunyon kayo na yan. So sabi ko, nakulaon pala sa muyang role. Kasuhapon mga tugang kan makaigwaning celebration kan Corpus Christi. Nakagawa ka man yung posisyon kasuhapon. Din talagang sabi ko, ako, orgulyo ko sa buhay ko bako man mga tugang sa pag-amog. Galanta, every time na kuning kaso, kan 2017, inapulan ako mga tugang na maglaog na lay minister. 2018 kayo barangay election. Sabi ko kang 2023, sabi nga may barangay election, inapudan, mas kayo una kita mga tuwing inapudan man gira na kita. Ngayon na 2026, inapudan naman kami mga tugang. Kaya sabi ko, magmahon, sabi nga ni Father, ano, so Paris Priest kan daraga. Sabi niya, magmahon baga ngayon, sir, maswerte ngayon arong na pigistaran kan mga padi. Oh, sabi ko, iyo po, kami sa familia mi, di naman kami nag-iisip kaya rin. Basta na importante mga tugang, kami po tabi nagtatrabaho para sa familia mi. Na magkayo ng disenting buhay ang samuyang familia. Magkaigwa kami kay Marina na buhay. Kung ano mo nang mag-abot ka ng bilag ng bidbiyaya, sabi nga ni Jokes, pinagpagalantayan pa ko. 42 minutos na makalisa na lasing ko ng pag-aga sa iba pang detalyes kang mga balita sa lalo lokal. Nagkabatak-batak ang parte kang Pierre Santo Domingo, Abaya. Partikularmente sa barangay Alinsog sa Banuan kang Santo Domingo, makalisa man narehisong magnitude 5.3 na linog kasa na kaaging Hunyo sa isa. Ini mismo ang pinagkonfirmar ka na MDRRMO. Sigurong sa naging paikan MDRRMO tabako, tulos ba silang nagsagibuning monitoring? Alaga na discover nila na talagang nagkabaratak-batak ang nasabi ng Pierre.
1: Nakaabot na ako dyan sa Pierre sa Alinsog. Parayo na ini, kung sa duman kami kaya ito nagsawa ng wow.
0: Good morning, mantabi sa mga pinakamaygo sa pag-iribang kagawad sa kidako. Good morning, kagawad Edna Luñosa, ang chairman kan Committee on Education, si Man Committee on Women's. Mapapalaban ang kunyang si Mading Edna bilang chairman kan Committee on Education, taburukasa na po mga tugang kan klase. Salamat nun tabi si Ryan. Kung di lang tabi kami si Ryan, nakakomit kay Kapitan sa ano, I will not mention. Sa iba pang detalyes kan mga barita sa Rado Lucal, pinawi kan inali kan di Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang paaditan kan publiko. Nagarasubot kan pag-alboroto kan Vulcan Mayo na nangyaring paglinog kan nakaging aldaw ni Biyernes. Inialaging payag ni Dr. Paul Alanes ang resident volcanologist kan Fiboksa. Siyang sinamin ni Deng kinaraman ang pag-alboroto kan Vulcan sa pagtuga kan Vulcan o sa pag na nangyaring linog kan nakaging aldaw. Ngunyan sa ultimong detalis kan mga barita sa lado lokal, nagpadaraan Department of Labor and Employment o DLEB call ni maabot sa 19 workers sa ibong kanali sa tulong panghanap buhay sa asa disadvantaged, disabled, displaced workers o tupad para magtabang sa mga pampublikong eskwelahan kasunod kan pagbubukas kang klase ngunya na pagkaldawa. Inianaging paig ni Dole Regional Director Imelda Gatinawa kayang sinabi na nakipag-coordinar siya sa opisina kan Department of Education para magpadayan mga tupad beneficiary sa mga pampublikong eskwelahan na maglinig kasunod kan na pagbubukas kang klase ngunya na pagkaldawa. Yan mga tugang ang katelepunan kan mga balita sa lado lokal at detalis kan balita sa lado nasyonal pakalisin na napuhay.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alat at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
3: Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragul.
1: 44 minutos na makalisa na alas 5 ng pagkaga.
4: Uragul Barreta Express. Mga nagbabagang bareta sa laog ka nasyon. National News.
1: Ngunyang sa detalis na kan mga bareta sa lado nasyonal inaga ni Taytay Palawan Bishop Roderick Pabillo sa mga Pilipino na sa mga senador na isulong kini ang karahayan kan mga Filipino sa ibong kan barangay iriwal sa politika. Pinalaging pahiga na sabi ng obispo kasunod ka nangyari dingkilan kan grupo ni Senate President Pro Tempore Electa. Win Gatchaliana si man ni Senate President Alan Peter Caetano. Sigon sa naging pahiga na sabi ng obispo kung padaba kan mga senador at mga Filipino kinakaipuhan na nagamagibusinda kay magkakandigong pagi para magkasaro si matawan kay magkakandigong solusyon na ang problemang pinagatubang kan mga kampilipinas bako ang riwal sa politika. Oy, good morning man tabi kay Marlene Martinez and good morning man kay Diana Sevilla. Yanta Santos sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal andaan makipag-urona si Acting Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchaliana makipag-ulay kay Senator Alan Peter Caetano manunungkol sa dalagan kan Senado sa Ngunyana. Inihanaging paika na sabi ng Senate President matapos sa sabihon na ni Senator Alan Peter Caetano siya legit na presidente kan Senado kang Pilipinas. Sayang sinabi na siyang makipag-ulay para matawad kay magkakanigong solusyon ang mga problemang pinagatubang kanasyon asin makagibo man kay magkakanigong pagi ang Senado para matawad nili kay magkakanigong solusyon. Warenta siete minutos na makalisa na alas 5 ng pagkaga rematik ang unyan Erwin Tulfo sa mga miyembro kan Iglesia ni Cristo. Sabi mga tugang kan mga Iglesia ni Cristo din ang gansin na matugot na ang sanaging paik mga tugang ni Tulfo. Nabibit-biton da mga tugang ang gurang na senador. Kaday mong ugali, ano? So mga babayang binit-bit mo na nagdataw kakitip na 250 to 300,000 pesos. Kaya mo lamang inisip samantalang kadakol ng mga nagtitiyo sa mga Filipino. Ngunyo sa ultimong detalyes kan mga bareta sa lado national formalmente nagaganing tawad da. Si Senador Erwin Tulfo kay Senate President Alan Caetano at si man mga pagiriba kay ni ulo man sa mga maras kay usay inuli sa malalani subot kanina aging payag durante kan makaigwaning Senate Bill Ribbon Committee Flood Control Scandal. Sa payag sinabi ni Soto na pigrespeto niya ang grupo ni Caetano. Tataw ka palan magrespeto o ragunan ng oras pak mo. Kag nabuking ka na nagkukuha ka kay apat kadakol-dakol ng babae na buking ka. Ipinaliwanag pa ni Soto na darasan na siya kansayang emosyon kung kaya nakapagpaluwas siya kinasabi, kamasan nasabi ng tataramo na magigirumduman na edot na nagpaluwasin payag ang Iglesia ni Cristo na mananamitan man ni Tulfo kung ano ang klasik kung ang gigibo niya sa sendang pagiriba na senadora kan Republika Kampalapinas na si Senador Rodancho Marcoleta.

0: mga bareta sa ibang nasyon.
1: International News.
2: Quarantine, 9 minutos na makalis. Ang alasing ko ni pagmapasirimonyan sa European country si Pope Francis o si Pope Leo para po na ang pakikipagdialogo sa nagkapilang alalangkaw na opisyal kang gobyerno, particularmente para pagurain mananungod sa mga programang ipinapautob kansarong namamanwa o kansarong nasyon. Kaya laging paigang santo papaninulit ang maawot-subot niya na matapos ang karibukan na nangyayari sa bilog na kinaba. Mientras santo sa ultimong detalyes kan mga barita sa Lado International na ulang kan pwersa kan Estados Unidos sa manay na ballistic missiles asin doon kanilang pasiring sa Strait of Hormuz sa asin Golpa segun sa Central Command kan nakaging Biyernesa. Segun sa impormasyon nagpakawala nagpalayog din 17 ballistic missiles pasiring sa Quetta Siman sa Bahrain ang nasabi ng nasyon na lagad na ulang ini kan na tropas kan Estados Unidos.
0: Barretang Sports. Sports.
2: Para na katabi kipunin mong Rafa Racamonda. Mientras tanto, ngunyang salitan lisnakan barita sa Ladunin Karawat, sinabi ni President Donald Trump na aluna siyang fans kan New York Knicks. Sayang sabi sa katulong laban kan NBA person na siyang mailinga sa nasabi ng kawat para magpabutin magkakanigong support na sa sayang paboritong tima. Para na kaman tabi sa kuyang magayuna amiga ng inyong nagbabakasyon sa Canada. Good morning tabi ki Ate Yol Eko. So Ate Yol, good morning.
0: Uragod Barreta Express. Barreta Artista Showbiz News.
2: Ngunyan sa detalye sa kan mga barreta sa lado ni Showbiz, sinako kan aktresa si Rofa Mi Quinto na sobrang kamuduan sa iyong namamatian kan magsalibra siya kan sa iyong 47th birthday kan nakaging aldawa. Matapos na siya, babian na kan sa iyong aguma. Sa sayang payag, sinabi ni Rofa Mi na sobrang kamuduan sa iyong namamatian matapos sa magalan ng sa iyong aguma na si Trevor Magallanes. Ipinaliwanag pa kan nasabi ng aktresa na ngunyan siya nakamatinin kamuduan kan magsalibra siya kan sa iyong kumpleanyo na dai ang sa iyong aguma. Yan mga tugang ang katalipunan detalyes kan mga pagbabarita ang unyan pong adaw ni Lunes 8 kan bulo na Hunyo 2020 sa isa. Salamat po sa ngarang kan bilog na tupang nakasabay niya ito sa programa asin sa pagbabarita. Sa Lado Technical, si Manu Joko Diaz, duman sa tower si Manu Jules Valderrama, ako po si Jess Magallanes. Minumulat kada taramon, dahil bali sa yumahan, dahil sa napagtugaan, basta Bicolano.
3: Basta Bicolano, uragon!
4: Basta Bicolano, uragon!
3: Basta Bicolano, uragon!
2: Adios, Marinaga Bicolandia.
0: Broadcasting live, on air, and online, this is NBN 90.7, Radyo Uragon, in the service of the Bicolanos Region Y. Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center. Isang malusog na araw po sa ating lahat sa mga masugid na sumusubaybay sa palatuntunang ito. Kape at Kalusugan, hatid sa inyo ng Needs Kape. Sa pangalan po ni Ma'am Needs, Ma'am Ninja Rosal at ng Means Wellness Center. Hayaan niyo pong makasama ko kayo sa loob ng 10 minuto para pag-usapan natin ang inyong kalusugan. Ngayon po araw ay ating tuklasin ang sanhinang diabetes. Sino nga ba ang mga posibleng magkasakit nito? Natural na gamutan at paano nga ba makakaiwas sa sakit na diabetes? Sarap talaga magkape sa umaga, no? Lalo na pag Means Kape. 23-in-1 Premium Coffee Mix ang iniinom mo. Masustansya na, pantulong pa sa iba't ibang uri ng karamdaman. At alam niyo ba na ang Means Kape ay gumagamit lamang ng stevia bilang natural sweetener? Opo, ang stevia ay kilala sa buong mundo na nakakatulong sa mga diabetiko. Ang stevia ay isang halamang gamot na matatagpuan sa maraming bansa, lalo na po dito sa Asia. Ito ay unang ginamit sa Estados Unidos bilang isang herbal supplement at kamakailan lamang matapos ang maraming kontrobersya ay naaprubahan na bilang isang produktong pagkain. Ang stevia po ay ginagamit sa pagkain at inumin bilang isang non-calorific sweetener. Ibig sabihin, ito ay ginagamit bilang isang alternatibo sa asukal at iba pang mga chemical-based sweeteners upang patamis. Pero wait lang po, ha? Mamaya babalikan natin ang usapin patungkol sa stevia. Sa ngayon po ay atin munang alamin ang sanhi o dahilan ng pagkain nakakasakit ng diabetes.
1: Taas ba bang blood pressure?
0: Mataas na blood sugar?
1: Naku, delikado yan.
0: Pa-check up muna sa Means Wellness Center.
5: Ako po, si Belinda Arcos Barbuy. Dati po, ang BP ko, taas baba. Tapos, mataas ang blood sugar ko, nasa 229. Noon yan, kan, bakal ako ng Nescafe. Yung man lang yan, sa tigilin ko na Nescafe. Nakainom ako, mag-tulong bulan pa lang. Ang BP ko nag-normal na, at blood sugar ko normal naman. Tapos, dahil ako nalilibong. Kadati, pero may nalilibong ako. Tapos, ang inutig ako, ang double kidney nga ni Hunyan, na umaya, dahil na, para ko nagsuhawa ko. Kaya, sobrang pasalamat ko. Lalong-lalo na kay Ma'am Nins, Nins Kapita, ay yung nakaumay kang kamatian ko.
0: Bumisita na sa pinakamalapit na Nins Wellness Center sa inyong lugar. Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan ang tungkol sa sakit na diabetes. Marahil kapag natanong ka kung ano ang sanhi ng diabetes, una mong iisipin ay asukal o pagkain ng matatamis. Ngunit mas komplikado pa ang kasagutan sa tanong na ito. Madaling maunawaan kung bakit sugar ang madalas na sisihin ng mga tao pagdating ko naman sa sakit na diabetes. Siyempre, ang pagkakaroon ng high blood sugar levels ay ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng komplikasyon sa diabetes. Bukod pa rito, ang pagkain ng matamis ay nakakapagpataas ng blood sugar. Pero ang katotohanan, ayon ho sa mga pananaliksik, walang kinalaman ang pagkain ng matatamis pagdating sa pagkakaroon ng diabetes, partikular na sa type 1 diabetes. Ang paniniwala pagdating sa type 1 diabetes ay epekto ito ng autoimmune reaction. Ang nangyayari kasi ay pinapatay daw ng immune system ang mga insulin-producing cells na kung tawagin ho ay beta cells sa loob ng ating pancreas. Ngayon, kapag nangyari ho ito, hindi na nakakagawa ng insulin ang pancreas at wala nang magkukontrol sa blood sugar. Kaya nagkakaroon ng type 1 diabetes. Pagdating naman sa sanhi ng type 2 diabetes, posibleng makadagdag sa panganib nito ang sugar. Pero hindi ito direktang responsable sa type 2 diabetes. Kapag kumain tayo ng matatamis o ng pagkain na maraming carbohydrates, tumataas ang ating blood sugar level. Ngayon, upang makontrol ito, gumagawa ng insulin ng ating pancreas para ibalanse ang blood sugar. Ang sugar na ito ay iniimbak ng ating katawan sa ating atay upang gamitin kapag kinakailangan natin ng enerhiya. Ngunit, hindi dahil sa pagtaas ng blood sugar ang dahilan kung bakit isa ang asukal sa posibleng sanhi ng type 2 diabetes. Ito ay dahil maaari kang maging overweight o kaya obese kapag nasubrahan ka naman ng pagkain ng sugar. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ho natin gaanong naunawaan kung bakit nagkakaroon ng type 2 diabetes. Pero alam natin na may mga ilang bagay tulad ng pagiging obese o kaya overweight na nagdudulot ng type 2 diabetes. Pinaniniwalaan na mayroong kinalaman ito sa pagkakaroon ng insulin resistance ng ating katawan. At base sa pananaliksik, kapag umabot na sa punto na hindi na sapat ang insulin na ginagawa ng ating pancreas upang makontrol ang blood sugar, ito na yung tinatawag na type 2 diabetes. At dahil ang pagkain ng maraming matatamis ay nakakapagpataba, maaari itong humantong sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. Ngunit hindi rin tama na isipin o sisihin lang ang sugar para sa sakit na ito. In fact, lumalabas sa mga research, ang pinakamalaking factor dito ay yung tinatawag na lifestyle ng isang tao. Halimbawa, kung ang isang tao ay kumakain ng maraming matatamang pagkain at di rin naman nag-i-ehersisyo, mas mataas ang kanyang risk ng type 2 diabetes. Kaya hindi lang sapat ang pag-iwas sa sugar upang hindi magkaroon ng diabetes. Kailangan rin na magkaroon ng healthy lifestyle. Ang tanong, paano nga ba mababawasan ang panganib na dala ng diabetes? Tutok lang mga suki, yan ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik.
6: Totoo. Ako po si Yoko, nakatira sa Tagas Daragaan Bay. Natry ko yung Wings Coffee bago ako uminom ng Wings Coffee. Namamatida ang aking mga kamay at daliri. After ko uminom, naramdaman ko na gumanda yung aking pakaramdam. Yung bumamati ay nawala na.
0: Dahil na magpahuli, try mo na ang Means Cafe. Only 3-in-1 Premium Coffee Mix. Gibo sa purong natural na ingrediente. May sangkap na Concentral Brain Enhancer. Asin Guayabano Extract. Mababakal sa kabus ng branches kang Means Wellness Center. Alright, patuloy pa rin po kayo nakikinig dito sa palatuntunang kape at kalusugan. Hatid sa inyo ng Means Cafe. Doon po naman sa aking katanungan kanina, paano nga ba mababawasan yung panganib na dala ng diabetes? Alam niyo ba na ang pinakamadaling paraan para makaiwas sa diabetes ay ang pagkain na masusustansya? Tama, kabilang na rito ang mga pagkain mayroong low glycemic load tulad ng cereals, apples, oranges, beans, skim milk, cashew, peanuts at carrots. Mainam din po ang magbawas ng red meat at sa halip ay kumain ng healthier sources ng protein tulad ng isda, lean meat at tokwa. Mahalaga rin ang pag-i-ehersisyo. At least 30 minutes ng pag-i-ehersisyo ay nakakatulong makabawas sa panganib ng type 2 diabetes, pati na rin ang heart problems, high blood pressure at iba pang lifestyle-related na sakit. Sa totoo lang, nakakaalarma ho ang kondisyon ng diabetes sa buong mundo dahil malaking dala nitong panganib sa isang tao, lalo na kung hindi ito mabibigyan ng angkop na medikal na atensyon at tamang gamot. Kaya't maraming naghahanap ng kasagutan kung paano mawawala ang diabetes. Ilan po sa mga dapat tandaan ng mga diabetiko ay ang pag-iwas sa mga pagkain mataas sa carbohydrates at asukal. Dapat din silang maging aktibo araw-araw at magkaroon ng healthy lifestyle. Mahalaga na i-manage ang diabetes dahil nakakatulong ito para maging maayos ang pakiramdam ng isang tao, partikular na kung ang asukal sa dugo o glucose ay normal at maganda, sapagkat pwedeng maging masigla ang isang tao at mabawasan ang pagkapagod nila. Nakakatulong din ito upang hindi maging madalas ang kanilang pag-ihi at maging mabilis ang paggaling ng mga sugat, at may iwasan rin ito ang mga impeksyon sa balat at maging sa panto.
1: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amaze 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green coffee bean, guayabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amaze 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Amaze Wellness Center region-wide.
0: Sabi ko ng isang texter natin, nagtatanong, nawawala ba ang diabetes, Kuya Rod? Sa katunayan, hindi napapawi o nawawala ang type 1 diabetes, at patuloy pa rin po yung mga siyentista sa pagdiskubre ng posibleng paggamot nito. Pero yung type 2 diabetes at gestational diabetes ay mayroong posibilidad na mawala. Halimbawa, posibleng magkaroon ng tinatawag na gestational diabetes ang isang babae sa kanilang pagbubuntis. Subalit, pwede rin po itong mawala kapag nakapanganak na. At base din po sa mga pag-aaral, maaari naman mawala ang type 2 diabetes sa pamamagitan ng pagsasaayos ng tamang level ng blood sugar at pagkakaroon ng malusog na lifestyle at diet. Tinatawag rin na diabetes remission ang pagkawala ng diabetes. Subalit, linawin ko lang po ha, marami pa rin pag-aaral na kinakailangang isagawa upang mas maintindihan ang bagay na ito. Wala pa rin po kasing sapat na mga ebidensya kung maaari bang maging permanente ang pagkawala nito. Dahil sa marami yung kaso, pwedeng bumalik ang diabetes. Kaya importante rin yung pagsunod sa angkop na lifestyle at diet para sa isang tao kung sila'y na-diagnose na mayroong diabetes. E ang tanong, paano nga ba mawawala ang diabetes? Maraming paraan upang maiwasan, i-manage at makamit ang diabetes remission. Number 1, bawasan daw ho o iwasan ang stress. Alam niyo ba na maaaring makapagpataas ng blood sugar ang stress? Opo, totoo ho yan. Kaya't mainam na alamin ang mga paraan kung paano i-manage ang stress. Dahil makakatulong ito para mas ma-regulate ang antas ng asukal ng inyong dugo. Pangalawa, kumain ho ng maayos. Maganda kung ang iyong diet plan ay aprobado ng iyong doktor para masigurado na angkop ang iyong mga kakainin sa iyong kalagayan at treatment. Siyempre, kailangan alamin mo yung mga pagkain at inumin na mabuti para sa iyo at iwasan yung mga hindi nakakabuti sa iyong kondisyon. Number 3, kailangan mong maging aktibo. Mainam kung magiging physically active o kaya magkaroon ng plano sa pag-i-ehersisyo upang mapalakas ang pangangatawan at maging masigla. Subalit tandaan po ha, dapat gawin ang pagkilos at pag-i-ehersisyo batay ho sa pangangailangan. Maaaring humingi ng payo sa mga doktor at ka-eksperto para sa mga ehersisyo na angkop sa inyong pangangatawan at edad. Pang-apat, sundin ang self-monitoring tips. Ang regular na pag-monitor ng blood sugar levels ay importante para sa epektibong diabetes management. Pwede itong magawa sa simpleng pag-regulate ng meal scheduling, physical activity at wastong pag-inom ng inyong gamot, kagaya ng insulin. Maganda rin kung lagi niyong titingnan kung normal ba ang inyong blood pressure para mas mapanatili ang kaayusan at kalusugan ninyo.
1: Naku, ano ba yan? Kapusta naman sa oras ang ating talakayan. Ganun pa man, sige mo, hanggang bukas ng muli, dito pa rin sa Palatuntunang Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng Nins Kape at ng Nins Wellness Center. Sa ngalan po ni Ma'am Nina Rosal, ako naman si Kuya Rod. Magandang araw po sa ating lahat. Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amaze 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green coffee bean, guayabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amaze 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
7: Basta Bicolano, Uragon! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Sakto na 5 minutos pasado alas 6 din pagkaga.
2: This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Halagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibon. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagubon ang sumbong kan mga pobrong tios arog mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang Batikana komentarista sa Kamikula. Mayong iba. Dito, Sanchez. Sa programang Uragon. Bullseye.
1: All right.

0: Sige, pahit-pahit na kita, Lunes. Petsa Otsula sa Bulangkan, Hunyo 2026. And significante po ngunya na petsang ini, Lunes, iyoan pagbulta na sa eskwela kan mga chikiting. Back to school na mga pupils. Mga estudyante niya to. Ipakarayon ang pag-ireskwela. Ay Diyos ko, makamurumundo ngunya ng mga nagkakralasi, ano, ang mga... Lalong-lalo na mga tugang, so nabaritaan ta na 9 out of 10 na mga estudyante sa high school, ha? Bako pala ng elementary, sa high school mismo. About senior high school mga tugang, ang pigisabi na daipo na intindihan so pigbabasa ninda. Maluya sa reading comprehension, kumbaga. Kaya iyan ang saro po da sa mga dakrakulang challenges ngunyan sa DepEd kung papaano iyan tabi aasikasuhon na magkaigwaning dekalidad na edukasyon ang mga estudyante niya to, specialmente sa basic education, elementary and high school. Ene po ang sendong lingkod, Marilito Sanchez at your service. Wait, but it's alright. Gulpina, mga estudyante po ang nailing ko dyan. So bago pang amay na pagkaaga, mga pasado alas 5 pa sana, mga naka-uniform na, palaog na sa klase ninda. And siyempre, piglalauman man niya to mga tugang na sa mga classroom, sa mga eskwela niya to, and ready na. Ta, last week pa, so aram ta, brigada eskwela. Pero di ba garda ipatapos, sige pa ang fight-fight pangunyan. Extended pa. Siguro, tiga tarapos-tapos pa sa mga dapat tapusun. Ta, kung dahi pa nagka-rasikaso, tarapos last week. Ano? Sige, and welcome sa mga parantabay ta naman. Ngunyan na pagkaaga, digdi sa programa. Siyempre sa mga may laugman sa trabaho. And sabay na sa mga aki naman, ta medyo tipid-tipid na na magbiyahe pa o magpamasahe pa. So mga maralaog sa trabaho alas 8, maamay-amay na, ta Lunes mampatinggayo, igwabaganing flag raising pag Lunes. Ah, tinanyog kita kan makusog na linog, Kuya Jokes. Kan Biyernes, grabe sulinog. Ano, sunod-sunod tabi sulinog. Ah, medyo napaano kita kay to bataan linog pati. So, linog iningon niya na namatita. May kasabay na ragubrub. Kaya niya ako, ibang klaseng linog ini ah. Kaya kan sumaglinog nga ng 5.4. Pero ito, 5.4 o 5.7 magnitude. Ang sabi, gariyaong kita mismo sa fault line. At madadangog mo so yung tirong nagragubro. Bako nga ni kan bigla akong nakigkigman, tauna ko, kung ano ta, kakaturog na nga ni kita eh. Mag-alas 10 na ito, ha? 9.58. Oh, pero wala aros alas 10 na yun, imbanggi. Nakigkig ako, una ko, so mayon ang nagputok. May sound, ito pala niya ako, so linog, matindi talaga. Paninailing ko sa post ni Kongresista dating Mayura Cantabaco, Crisel Lagman Luistro, na an arog da kaya na may mga sound, may rumbling sounds. Gustong sabihin niya kaya, yaon kita sa fault line. Makusog, kaya so ibang mga lugar baga dyan sa 1st District, garo may mga nagkanutaran na mga nagkagaraak na mga daga. And mga struktura, harong, edifisyo, kaya medyo delikado, ano? Gustong sabihin talagang medyo matindi so yugo-yugo dyan sa lugar na yan. Sabagay, digdingani Santo Domingo so epicenter eh. Agandig di sa Ligaspi, dyan sa Daraga, pagtarayin ng mga banwaan, probinsya, haros na mati so mga linog na ito. Bako sana so pinaka-mayor na 5.4 magnitude na linog, kundi pati sa ibang mga makusog na aftershock na mati sa ibang lugar. Yeah, Kaya grabe ano. And pasalamat lang po kita sa mahal na Diyos, that is dahil man po ning anuman report na may mga nakulgan o kuya na diskwido sa makusog na linog na ito tabi. Kumusta? Ano? So mga kababayan tayo dyan, medyo gari, ano ba, dahil nag-enjoy kan weekend eh. Ako nga ni, padikit-dikit, gari baga sumay nakikigkig kita, maski bako naman linog, basta idiit na yugo-yugo, una, naglilinog na naman. Ha? Ninervyos na kita lugod. Maski bako naman linog, basta nag-yugo-yugo, ha? Medyo kabado na naman kita, makakuha naman kita, masirong na naman sa lamisa. Ano, nagamit nindo sa mga drill digdi sa tuya. Ah, digdi baga sa tuya, ang OCD, mga disaster council, tayo ko, baga ning mga pigkukundukta ng mga earthquake drill. Yan. O ano, na kuya nindo, nagamit nindo ito ng mga, kumbaga, practice o drill nga ni sa pag panahon na iguanin mga linog arong katong nangyari sa tuya kan nakalis na Biyernes na banggi Sabado. Masakit kung dahil manindo na gibus o dapat gibuhon pag arog kaya na may linog na makusog. Sige, maray na agatabi sendo ka boss sa mga paranta baita. Lunes na naman, pahit naman kita sa satuyang paghanap buhay, trabaho, trabaho, trabaho. Kayod, kayod, kayod. Tangarig at least, igwa kita ning pambakal sa aral daw tang pagkakan, as in mga pangangaipo sa buhay. Maray na sanan mga senador, ta maski mag-iriwal sinda dyan aral daw, dahil man na problema, tara lang kawan swildo, so iba nga ni dahil trabaho, may swildo pa. Kita, si Simon kita, kung dahil kang magtrabaho, dahil kang swildo, rimati, dahil kita makakaong kay ni Sala sa oras pag dahil kang magtrabaho. Marikon, gabus kitang Pilipino, mga senador, ta, okay lang. Maski dahil kita magtrabaho, may swildo kita, baka o. Ang problema, para 24 months na ang senador kang Pilipinas, eh. Tamari kung gibon kita gabus na mga Pilipinong senador ta, okay lang. Dawa dahil kita magtrabaho, may swildo. Ah, baka o. Mga daing supog na mga politiko, tangini mga nasa posisyon. Sindasan ang maray, ano? O ano naman ang mga bareta at ang unyan tabing aldaw? Well, ano, abangan tang mga bareta ang unyan tabi. Inipong mangyayari digdi sa Senado na naman. Ta, siyempre, bago ang chairman, chairperson kan Blue Ribbon, si Senator Erwin Tulpo. And sabi kan inot, pag ngaya nagparapasali ngaya ang trupa ngaya ni Cayetano, bibit-bitong paaristar ko nga, kurilyuang ko ngayon. Ha? Pero mga pakalisarong aldaw gayon ito, medyo na ako yan man, ay masmasan man si Erwin Tulpo nagagadtawad. Inako niya man nasala, so mga pigbutasan niyang payag, nadara lang na siya kan emosyon niya. Kaya masakit ang magpara... Padara ka talaga sa emosyon, kaya dapat pag emosyonal ka, medyo isipon mong maray, ang bubutasan mong tataramon, ta, maarog kayo, no? Napapasubo ka. Pagkatapos, maagad kang tawad. Although, okay man yan, pero yun ang pigasabing yan nga, eh, napapasubo ka eh. So yan tabi, abangan ta ratyan, kung ano ang mangyari kayo ni tabi sa Senado, takan nakalis bagang pizza 4, igwaman hearing sa hearing-hearing manda ito. Bogus, ang sabi kan iba mga tugang bogus, gustong sabihon na daing kamugtaki, piki na hearing. Kanso blue ribbon man ni, ano ni, Pia Cayetano. Dahil man dahil itong kamugtaki, dahil man dahil ito put into record dyan sa Senadong proceeding and warang saysay. Kumbaga illegal nga ni, daan sabi kan iba. Makatapos na dumanon pa ni Congressman Jose Pipito Alvarez kan Palawan so hearing and then sabi niya ako ngaya gusto ko man sa nangyang linawon na ito ngaya laiman nga ako duman na tawanan nga kaya na mga malita-malita ngayang pigasabi kan mga tell it to the Marines nga nindong iyan ta inot na inot nga daiman nga akong utang kisaldi ko daiman nga siyang utang sa kuya natang ito pagtawanan niya akong kwarta. So yan man sa nangyay ang punto ko ngayon digdin na gusto ko ngayon iklarifikar yan. Sa kasaro pa ngayon, natangaya tabigla ngayon nakasabay sa pangarang ko dyan na nakareceive ning malin-malitang kwarta na apisar kan inot ngayon dahil man nga ako nababanggit dyan. Kaya ako ngayon, iisip ko ngayon, ito ngayon pig-alok sa kuya ngayon ni Depensor, ni Mike Depensor daa, na iyon mag-endorsar kan so impeachment da kontra kay Presidente Marcos na nagsayo mga ngayon ko. Ay, abo ko ngayon kayan. O, kaya pagkatapos nga kayo ito, naaramang ko ngayon, uto na ngayon sa pangarang ko, kasabay na ngayon dyan sa mga pigasabing pigdarahan ng malita. Marisa na nganing dahil na kuyan, dahil nagbanggit si Congressman Alvarez na kung siya nagtaram kayan, ay ang pang mo sa kuya mo niyan, ura mismo, tas ang palingon ko. duman sana sa aktong ito nasupalpal su mga Marines saka su mga ayudante kay ito na pigigibo iristorya man sa namalanggan mga imbinto and may motibong maraot nga ni iba man ang motibo. Kaya nariparo nindo na bigla bagang buminuhat si China Tor Marculeta. Tagari nakamali siya. Ay, niya ako, delikado nga kita digday. Ako na, para mo nangyay ako, masiyara ko, masiyara ko. Biglang iska po baga, no? Sa kaso iba, wara man nga ni Duman, and saro na si Buidila. Ay, may barita ngunyan, Kuya Jokes, ngunyan dang aldaw. Makuha na, masabay na sa grupo ni Gatsalyan si Buidila. Si Joel Villanueva. Kaya alatunta, yan ang mga pigaabangan tango niya na Lunes eh. Yan ang putok na mga bareta amay na pagkaagali sa Manila na si Senator Joel Villanueva alias Buidila ang masabay na po sa grupo ni Gatsalyan. Ano? Kaya abangan tayan. Sige, and gulpian mga imbitado ni Erwin Tulpo mga tugang sa hearing niya na pagka-aldaw. And magayon ini, at least mag-arampangan sinda. And sabi ko nga ni, face to face sinda. And maaraman ta kung sisay talaga ang nagutik. Saka si Isay so talsot na nagdudulag and naglilikay na masudyaan sa hearing. Yan, yan ang na best dyan. Sige, and gulpi kitang pwede pang pag-irestoryan mga tugang digdi sa programa. And lalong-lalo na ining sa local man Kuya Jokes, kalampaguntaan PNP, may mga magkasunod-sunod digding mga nangyari sa Legazpi na krimen o arog kaning saro, piga laslaso bag Kuya Jokes. Kinuas na alalay so 55,000 pesos plus na sabi separation fee hirakman. Dahil na nganing trabaho, naukuha pa so separation fee na ito baga so gustong sabihin, wala ka ng trabaho. Kaya uning ngayon sa imo man na benepisyo as employee and kuwang ka na, you are now fired. O di separation fee, nadali pa. O nalaslas mga tugang, last gang digdi sa Legazpi diyan sa may ujanda ini sa may pasyaran sa may Tamauyan sa anong lugar iyan Kuya Jokes ining ano na su kuang ka ini oh ini yung hay nito su lugar ta digdi talalingawan ko lang su lugar diyan tabi and then another incident pa. Inimam pong ining sunalas-las pala ibaman ito sunahold up man ito duman sa may Our Lady of Salvation Shrine diyan sa Pawa Tamauyan area and ginamitan kan susabi taser gun and maray ta alis tuman ko ta subabay kun yang problema ta nakastugan mangiraray su sa iyang bag na iyo ang tuyo kan su hold upper. Ini yung digdi sa nalaslas, nariparo niya laslas na subag niya dyan na sa may lugar kan barangay Tinago. Kaya duwang incidenting krimen ini mga tugang digdi sa Legazpi na medyo darakulang insidente ini na medyo nagtataong bukol sa pulis, sa mga otoridad niya to. Kaya dapat medyo kuyano nindo, si kasuan nindo ini, tangarig at least maresolver lamang nindo ini. na mga krimine nito kung ini da imaresolveran si Osmar Yusip dakulang bukol tabi ni Jan Sendo sa PNP. Aratcha ni re-restorya kita kan mga temang iyan uyanan sa tuyang Buena Mano Barreta.
1: Buena Mano Barreta headline.
0: Adaw nin Lunes, uyan headline kan mga Barreta inot sa lokal ni Gaspel GU nagtaw nin fundo para sa mga eskwelahan digdi sa siyudad. Department of Migrant Workers nagtaw manintabang pa sa mga pamilya kan OFWs. Barreta National Camera suportado ng special session dagarig na matapos na ang krisis sa liderato dyan sa Senado. Barreta

0: Gada Eskwela. Segon kay Mayor Hisam Ismael, ang pundo hali sa Special Education Fund o SEF. Apara suporta pinansyal sa mga eskwelahan ng LGU Legazpi, guamanin suporta sa mga estudyantes po ang Kinder Sagun High School sa pagyan ng pagtao sa indanin gamit pang eskwela. Segon sa alkalde, ang pagtao ng mga libreng gamit na nasa ambit na estudyantes susugyan sa eksistidong ordinansa kan syudad. Na ang obheto iyon na mabawasan ang gabat at pasapasanon kan mga magurang sa pagbakal nin magagamit ngunya na pagbubukas o balik eskwela na. Nagtauman ang Migrant Department of Migrant Workers, DMW, di sa Bicol nin kabilugan man na 1.75 million tabang financial man sa erarong kan Action Fund para yan sa 29 kwalipikadong overseas Filipino workers asin sedang mga familia. Pinanginota ni Welfare and Reintegration Service Division and Distribution kantabang tagarig na masyerto na ayos, ariglado, asin organisado ang distribution kainis sa mga beneficiaryo. Tinawan doon man kanda DMW Bicol ang mantinidong importanteng programa para sa kapakanan ka mga OFW na an Action Fund hulian sa nagtatawininin kinakaipuan na intervention asin padagos na suporta sa mga obrerong Pilipino sa ibang nasyon. Dagdag pa ka ng hensya parte ni kansinang padagos na pag-inguha sa pangangataman asin lalo na sa kapakanan na sindigninad kan mga OFWs asin man kansendang mga pamilya. Oras tala 6:24 na ni pagkaga. Babalikan ta di ba pang mga baretang yan mentras tanto. Pasalanta mo na ang barabakdot na report ni Your Honor. Kakulangan man in class. Kulang na naman ang classroom, sabi ko na eh. Problema kan mga estudyante duman sa Iriga. Ano ang mangyari kani? Takon kulang ang classroom, Your Honor. Pasok!
1: Urago Live!
2: Yes, malilito. Good morning. And maray na aga sa matantabay. Kiting ang nangyayari hindi sa mga eskwelahan. Digdi sa Camarines Resort particularmente, digdi sa siyudad ng Iriga. Sa nangyaring brigada eskwela, sa nakaagipit sa 1 hanggang 5, may panagada na irahay ang kulangan ng eskwelaan o ng classroom, digdi sa siyudad ng Iriga. Arukay ng Iriga Central School na igwamang kutanin na magagamit na classroom na sulupa digdi sa Iriga Central School. Mientras tantong digdi sa Agro Industrial School, kulang man ang classroom, kulang pa ang teacher. Hindi ang mga problema na pinagsusapir ngunyan na pagkaaga digdi sa nasambit na lugar. Hindi sa Barangay Tarasid ang Agro Industrial High School. Kulang na mga enrollees, alagad daimin malalaugan kung kaya nagkakapi na digdi ang nakakaigwanin na pagkaklase sa luwas. Mientras tanto, ang Barangay Perpetual Health National High School, muna na pagkaaga, maringani sa igwananin na pinagsugdok ang akubikol ng multipurpose sa saindang eskulahan. Kung kaya sa kakulangan ng classroom, yun yan gagamiton, muna na daw alas 7 ng pagkaaga sa nasambit na eskulahan ang multipurpose. Mientras tanto, ang Severino Arroyo Industrial High School na makukuha digi sa Barangay Santo Domingo sa siyudad ni Iriga dahil kumisa yuman ang sa indang pinag-aglangay kulang ng classroom. Nagkakapi lang sa mga eskwelahan na nabikita kanulago news araw baga kang Iriga Central School, San Nicolas Elementary School, Agro Industrial High School, Severino High School, ang talagang hangkay niya sa indang mga inagrangay. Muna na pagkaaga, mientras tantong yao na ang shifting ng mga estudyante, alas 16 pagkaaga. umaga hanggang alas 12 in pagkauto. Mientras tanto, alas 12 man in pagkauto hanggang alas 6 in pagbanggi, unshifting kan mga klase. Hindi sa mga nabanggit niya itong eskwelahan, ngayon niya na

0: na pagkaaga. Dakulan enrollment o dakulan in-enroll sa klase kung kaya kulang in classroom, kulang pa ng teacher digdi sa siyudad kan Iriga. Yan tabi man din ito sa tuyang live na live na observation report digdi sa problemang ulago na sa tuyang baleta tanda Radyo Oragon. Dagdag na impormasyon sa lado lokal, mga tugay ni po si Joy Boy Salcia, basta Bicolano, Oragon.
1: Buhay na manong bareta, tabi your honor. Sige, salamat sa barabaktot na bareta ni your honor. Kaya lang yung magrarasyon natin problema. Baga, yan ang sabi ko eh. Pirming kulang classroom, kulang teacher, kulang libro, kulang gabos, hindi? Sorry na sana daw pwedeng maaraman tamadang huwag talamang na pagbalik eskwila. Eksakto, kaya surusubra ning kadikit lamang ang mga teacher, classroom, libro, gabos. Pirmi, nasa nang kulang, Diyos mio, Pilipinas talaga.
2: Buena Mado Barreta, mga baretang lugar, local news.
1: O, marinig din sa tuya ta, pirming nagsusulwak ang mga barita ta. Balik kita sa nagkakalakaga and mga dakul na barita. Pirming sobra. Binuksan na kan gobyerno provincial kadalbay sa paagi kan Provincial Education Department o PED ang pag-ako nin mga nomination asin man magkakanigong mga dokumentos pariyan sa Albay Kadunong Awards 2026. Obeto kan programa man na init mabisto asin tawananin onra ang mga individual, grupo asin mga institutions sa Albay na nagpailingkan sa edang tibay, innovation, dedikasyon sa lado kan edukasyon, paukod asin man pagpapauswag kan komunidad. Pupunan ang pag-ako kan nomination form asin iba pang kinakaipo na dokumentos pon June 15 sa good July 10 ngunya na taon. Kabalis sa mga recognition ay tataw sa Erarom kan Albay, Kadunong Awards, ang 10 Silyab kan Albay, 3 Nasinag kan Albay, 24 Bituon kan Albay, asin tuluman na kasurog ni Kadunong. Nagdonar ni mga medical equipments, arog kan blood pressure apparatus, asin nebulizer, ang PNP Officers Ladies Club Foundation Incorporated, the Regional Command, the PRO 5 Chapter, sa mga PNP asin NUP personnel, asin sendang mga dependents, apera kan mga medical equipments. Nag-distribuer man ng OLC Foundation Incorporated nin financial assistance sa 27 PNP personnel na iguan in serious medical conditions asin nagtaon in school supplies sa 7 Project Tanglaw Scholars. Ang aktibidad man ay ni parte kanseda programa sa Love and Action Program para sa temang Offering Love and Care for Every PNP Family na ang katuyuan masuportara ng mga PNP personnel at sinansendang mga dependents. Kinibo ang distribution sa multi-purpose building sa Laugkan Camp General Simeon Ola. Padagos kan mga bareta, sinugo ni Alcalde Hisam Ismael kan Legazpi City ang pagkondukta ning ararom na investigasyon sa report inipuso nangyaring subuot o kaya pang-hold up sa Tamauyan Pawa Our Lady of Salvation New Road dyan po sa lugar na yan na gulping mga bisita dyan. Ano nangyari daw kay ni Mananong? Pisar pirming matao baga dyan. Sigun sa biktima, nangyari ang insidente alas 7:30 nin pagkabanggina. May paman. June 3, mientras na nagalat siya sa gilid kan tinampo matapos na ma-flat ang sa iyang rueda kan sa indang motorsiklo. Egwada nagdulok subot sa inin sarong lalaki sa kaining itom na asin birding Yamaha Aerox na nagbanta o kaya nagpatakot gamit ang taser sa kan dinulagan sa iyang bag. Katakot ka ni? Kaya tulos man na pig-orderan o kaya pig-diriran ni Mayor Hisham na magsagibo ning investigasyon asin ini matapos na maka-antos ang report sa iyang opisina. Mientras na nangapudan man ang mga residente sa gobyerno lokal Caligaspe sin Ligaspe City Police Station, napaigutonan pagpapatrolya sin magbugtak ni mga CCTV camera sa mga panginot na tinampo sin pampublikong lugar tagarig na mapakusog ang siguridad. Nakisumaro ang Bicol Party List sa community caravan na ginibot sa Albay Farmers Bounty Village dyan sa Kagmanabawas Albay, Kanakaagingal daw. Uminabot sa 436 na gayo ang katao gikan sa barangay Maramba, Nagas, Tapel, Kagmanaba sa Kabadian sa Uwas Albay. Anatawananin mainit na sopas sa Kabunay.
2: Mga paretang lugar, local news.
1: Mientras na personal man na nagpartisipal si Vice Governor Diday Co sa nasambit ng community caravan.
2: Buena mano, barreta. Mga bareta sa laugang nasyon.
3: National news.
1: Pega sigurar kan House of Representatives na suportado ni dadanuman na special session sa Senado na ipapaapod ni Presidente Ferdinand Marcos. Iyan tangarig na masolusyonan ang krisis sa liderato kan Senado. Inan na pinakayag ni House Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridon kan Bicol Saro. Sinabi ni Ridon na obligado ang bilog na kongreso na magtipon kung magpapapon in special session ng Hepekutibo. Pinaliwanag pa ni Ridon mas kaipuan kan Senado ng special session huli sa mga naoktabang propuestong lakdang asin mga leyes kan mga nagtalikod na simana huli man kan dahil nagkairintindihan na duwang lado o faction ansaro pigpanginutan ni Senate President da siya pa na si Peter Alan Peter Cayetano. Yeah. Pati ang pangaral nagkakabaraliktad ta na lugod. Sa saro pang bareta ng pagirumduman ng Department of Labor Employment Dollars sa mga employers sa private sector, nasunod na ang tamang pagbayad ni mga holiday para sa maabot na June 12, araw ng kalayaan. Base yan sa pinalawas na Labor Advisory kanakensya June 12, sarong regular holiday, katagod dyan sa Proclamation No. 1006 na ipinalawas ni Presidente Marcos. Uli kani ang mga empleyado na malaog sa trabaho sa lasang bitnal daw dapat napaka-receivein in 200% o dobling sweldo para sa inot na walong oras kansenda ang pagtatrabaho.
2: Buena mano, barreta! Mga barreta sa luwas kang nasyon. International.
1: Ilabyog tamo ng barreta sa luwas kang Pilipinas, si pig-imbitaran ni Ukraine President Volodymyr Zelensky and sa iyang kaiwal, maski kaiwal niya, imbitado niya, Russian President Vladimir Putin. Para po na sarong face-to-face talks bilang panibagong lakdang, tangarig na mapundo na, asin masolusyonan na ang haloy-haloy na pirang taon na managyera entry kan Russia saka Ukraine. Sa iyang open letter sa Russian President, sinabi ni Zelensky, bakong magkakanigo na maghalat na sana sa good and gyera sa Europa, ang liwat na maging sentro kan atensyon kan Amerika, asin inidilagdag paligdinan katinungan ang pwede sir sana na mangyari sa pagibang kan direktang pag-uulay asin connection entry kan Ukraine sa Russia. Second pa kay Zelensky, pwede siya na isagibo man ang sinang face-to-face negotiation dumat Switzerland o kaya maging dyan sa Turkey. Nangapudan pa si Zelensky na ini magkaigwanin ceasefire, tangarig yan maibusol ang buwelo ang propuestong negosasyon kanduang leader.
2: Buena mano, barreta! Barretang Sports!
1: O, inan magayon na barita pa. Ngunyan, Kuya Jokes, nasungkit. Yan, kan Filipina star tennis, si Alex Yala, ang pagiging kampiyon kani sa WTA 125 Birmingham Open. Kan daugong kani padaplaon si Nicola Bartonkova sa Czech Republic sa score na 5-7-6-3-7-5 kasunma. Sa enot na set kan laban, nasakitan pa si Yala laban sa kani kay Barton Koba matapos na magtapos ang harus dukutan sa nang laban 7-5. Alagad, Marikas na nakabawi ang 20 anyos pa sa nang Pilipinas sa second set. Nagibo pang lumamang ni Yala bago man padaplaon kani si Barton Koba sa masunod na set na nagbugtak sa Filipina star sa deciding set.
2: Buena Malo Barreta, Barretang Artista.
1: Saro po dang triumpo ang nakamit na naman kang Pilipinas matapos na makuama ni Oliver Eugene Kretz ang Man of the World 2026. Ang pinakainot na kapangganaan ka nasyon sa dasambit na International Male Pageant. Ilaw kang 25 anyos na Filipino-German ang 27 iba pang mga kalaban kaini sa 8th edition kan nasambit ng pageant na ginibo naman sa Palacio de Maynila sa Malate kan Sabado. Si Kretz ang kinurunahan kan presenting kampiyon na si Jewel Misain kan Espanya. Binisto man si Kretz bilang best in swimwear, best in beachwear, as in media's choice. Una ko, ladies choice. Sango niyan sa bareta niya to sa salud. Atrayong pumanay sa nag-ibok ang DOSB Call CHD, ang pinakainot na Data to Policy D2P program digdi sa Pilipinas na may obeto ng pakusugon pang maray ang pag-ibonin mga patakaran na pansalud na kabasa datos sin man ebidensya. Pigdiskuter sa forum ang mga panginot na problema sa riyon kasabay digdian para paragonomiasis, road crash injuries, hypertension, saka chronic kidney disease sa pagikan policy brief na binilog kan mga eksperto. Second sa DOHB call, importante ang paggamit nin datos tagaring na makabilog nin mas epektibo asin man magkakanig mga programa para sa salud kan lambang Pilipino. Mga tugang mga kauragon, yan naman tabihan sa tuyan tampok ng mga bareta ang unyan pong Lunes, amay na pagkaaga. Sa nagsurat siyempre kan mga bareta ta, News Director Annalyn Silanes, Papo ni SM Rod Perez, sa technical side, partner ta, fight na, Jock Codillas. And siyempre sa tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po sa doon naging tabag bareta, Malilito Sanchez. Please stand by, magapanagos pa kita sa programa.
3: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutulaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Yung pumila ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-pick na naman na nawala yung allergy ko. Bumalim. Ngayon, sa pagpunta ko ng Manila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung pamunta ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
7: Amin sa mga Santo Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Amin sa Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Para sa yung quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo papers,
9: Sublimation Paper, Calling Card, Pigment Ink, Sublimation Ink, Cleaning Solution, Premium Epson Ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
10: Mula pa noong taong 1996, ang Jeremy Balon Travel and Tours na natili nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel Samuan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede kang mag-email sa jeremybalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Jeremy Balon Travel and Tours, Inc. Jeremy Balon Travel and Tours.

0: Mapalingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
1: Check! Alas 6.45 na rin paggaga.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: All right. Jimmy quit. Jody got married. Aray na aga giraray sa kabus niya itong mga parantabay sa mga oras na ini. Duman sa mga medyo, kuya na, karamas-kamas na ta, baad kulang na sa oras, larga na! So mga mayro skwela, maalas 7 na. Hige, maray na aga tabi mga tugang, welcome yaw na kita sa ikaduang kabtanggang programa sa Bullseye. Digdi po sa Radyo Ragon 90.7 FM Legazpi. Umalingaw-ngaw sa bilog na probinsya Kadalbay, sa lawaskan probinsya siyempre sa Kabikulan, magin sa lawas pa kan Bicol sa may summer area, sa mga lugar po sa mga waray-waray dyan. Dan sa may parting Masbate area, duman sa parting norte, sa may Cam Norte sa Quezon Province. Oh, yeah. Antos, sagod dyan sa may parting Romblon area. Eribanan kita sa kodala 7 pa ni pagkaaga, mga tugang. Digdi kita sa mga tema tangon niya na pagkaaga. Digdi mo na kita sa lokal. Bago na papiyawan ta na initabi didi sa programa, inipong mga nangyaring krimen sa Legazpi, kaning mga huring nakalis duang aldaw lang ini. Susaro nangyari June 5, susaro June 4. Sunudan, 4 and 5, Webis Biyernes. Kaya medyo kuyan kita, alisto sa mga panahon na ini, lalong-lalo na sabay pa sa burukasan kang klase. Kunigo ang mga araw po kaning mga insidenteng mga krimen na ini, mga last gang. Gustong sabihin sa mga kuan ini para dukot, mga mandurukot, mga para laslas, tangaring makuan sa endong mga valuables, sa endong mga bag, lalong-lalo na sa mga backpack, na minsan ang backpack bagaya ang dyan nakabugtak sa mga laptop o kaya sa mga saralit na, ano nga po kayan kuya jokes, sa saralit sa ng laptop, so tablet, yan. And maging cellphone, minsan dyan hinupig buburugtak baga. Dahil kita nag-aaram kong laon sa likod, so siyempre subakpak baga. Tapos sa likod nga ni, baaday ka mo nag-aaram dyan, biga burubunggo ka mo. Ito pala, last-last na so backpack nindo, wara na so mga gamit na importante dyan. Wak-wak na. And sa mga estudyante, yan, pangapudan ta. Sa mga magurang, pirmi po nindong pasiguruan ng mga aki nindo. Lalo kung medyo may mga mamahalo na gamit sa laugan bag, tabi ha. Yan, dipisil na, ngunyan na panahon, masakit ang pagbakal ka yan. And lalong-lalo na kung iyan pigtipunan man sa pambakal, tapos bigla siya na magkakawarara, biriktima kan mga tulisan man ining mga maginibus sa buhay ninda. Magpara irikit, magpara harabas, magpara pang hold up. So dyan sa may Tamauyan Pawa na pasyaran, dyan sa may monumento baga dyan sa Pawa, ini pong sa Our Lady of Salvation, dyan po sa lugar na iyan, igwa dyan, ini nga niyang pignalas na digdi, may taser gun. Sa inyo nakakuha nining taser gun? Aram ko ang taser gun, nagagamit kayo, mga otoridad. Sa Amerika, bagaigwa kayo ang mga police pag nagkuha ka, resist, kubog-kubog ka. O digdi baka sa Pilipinas, di man kayo ang uso, kayo ang mga taser gun na iyan, kuya jokes ang mga police bako. Digdi sa tuan mga pulis digdi so talagang tunay na badil na ipig-issue sa inda Glock 9 o kaya man ano pa ang mga pangkuaninda dahil man kaya digding taser gun ng mga pulis nata daw talagang sa Pilipinas dahil taser gun na arukin kuya Jukes ano tangarig at least so mga criminal baga limbawa may resistance sa inda pwede nilang gamitan ito tangarig pag tinamaan na kubog-kubog sa nagbang bigla ta makuryente baga yan kaya, yan, sa inhali, yan at taser gun, may nababakal ka yan sa bagay. Ngunyan na panahon sa technology ngunyan, pirmina eh. Maski dahil ka mabakalan dyan, guys, sa mga bakalan dyan na mga arukin na kung anong mga outlet na may nagbibenta ka yan. Maski sa online baga, gulpina ngunyan na babakal. Maski ano na sa nabaga sa online, ano? Kulang na sa nanganing tao. Kung pwede sa nang tao, bakalon mo online. Kung pwede sa free shipping pa. Pambirang buhay tayo ni. Gamit su taser gun daw. Kaya, ang mga kriminal ngunyan, mga tugang, medyo moderno man, daw pa ang pulis. Tamay ini nga niyo, may taser gun na dapat nga niyan, mga araw kayo nagamit baga sa pulis yan, sa mga autoridad, natataygo siyang taser gun. Yan ang medyo misteryoso digdi, nakaka-intriga digdi sa krimen na ininangyari dyan sa may Tamauyan, Pawa, kwa na yan, pasyara na yan dyan. Taasabi ko sa istorya digdi sana ako sa mga news, so babae, gari, yuto nga ni, na gari na platan so motor na pigsasakyan ninda, gari may kaibanan man ni, pwede dahil man nakasabi sa report ko may kaibanan o siya sa na mismo. Ah, ngayon siguro na mali siya ang ganyan so kriminal, tinira. Pero nakakuragrit pa man da so babae na itapok so bag. Tabang! Tapok so bag. Kundi, yan nga ni, ang nangyari, pagkatapos na ako amang gararay so bag no babae, ta siyempre, tinapok, siyempre kukuanon. Oh, saka domino lag. So kung ano pa ang mga update kayo to, siguro baka atyanta may presscon man yan si Mayor dyan sa City Hall ngunyan. Every Monday baga after flag raising, may presscon yan dyan si Mayor. Baad makibarita kita kung anong update kayo ni dyan, ano? Aram niya to, dadayan mapabaya si Mayor Isham and labo-labo kayo niyan sa iyang pagkulibat sa pulis. Hindi sa mga nagkaduanganing sunuda na insidente. Ining dyan sa may Pawa na hinold up. At saka ini man na nalaslas subag niya, makairak man ini, ano, taso sa iyang separation pingani daw ini na kantidad almost 56,000 pesos to 55,800 according to report, na lalay kanso suspect, dahi po maaraman kung ano so nangyari, basta nariparo na sa nada, wak-wak na so sa iyang tutbag, na yaon dumalakabugtak sub kwarta. Kundi ako sa iling ko kanibaad kon medyo kwan ini nasubaybayang kan suspek. Ah, pero imposible man ako nga ni minsan pag nag-withdraw man ako. Amay na, sa bagay, amay na aga, duman sa pig-withdrawan kong bangko, Kuya Jokes, igwa duman pirming bantay ng pulis. Kaya dahil mga ibin makabwilo ang mga kawatan na araw kanita, may mga pulis duman eh. Diyan o, sa may rotunda baga. Bulit pa bagang pulis dyan, agang amay, pirmi. Sarong nga ni dyan, si Tam. So, agom ni Malo, nakalubakib, yun, naka-duty. Boss, nyako, Tam, nyawang ka na dyan, duty. Analoy dyan, naka-duty dyan. Ayaw nga yan, hindi mo nangyay ako sa luwas ngun niya. O, naka-duty siya dyan. So, yun yan. Pero ngun niya, wala na, iba na. Kaya, ini mga tugang tabi, ah, anduang magkasunod na medyo kakaibang krimen ini sa Legazpi, na medyo nakaka-hadit, ano, and na timing pa, na ini po, burukasan na klase na gayo. Ang mga araw kaling insidente, medyo nagtatao ning hadit sa mga estudyante niya to. Taano mo, masinabagan mga estudyante ta. Barali kaning klase, siyempre may mga gamit man yan, like cellphone, igwa baga minsan sa mga medyo richy-richy man na mga aki, ang mga cellphone kaya, sa mga mamahalon man. Oh, daw pa nga ni kita joke sa cellphone ta. Mininganing cellphone ko kuan ini 8 plus haluyo no na. Kaya minsan dai na nga inaapudan via Messenger. Pag nag-apod ka digning via Messenger ra na dai na mag-update na da ko kan app ko. Nako pumundo ka diyan ang mga ara-update mo ra na yan. Oh, binawasan ko ng mga application gani ta dai na kaya. Ah, kumbaga overloaded na siya. Kundi pigya tiyagaan ta na sana tayo na yan. Na ano pa man kayo ni. Basta importante na yaon pa ang mga barita, importante sa kuya. Yan, tada yung magandang para gamit kong mga application dyan. Ah, basta importante sa ko, may pre-Facebook, may news sourcing, ah, arugan mga legitimate news sa ano ni, website. Pagkatapos, makapag-chat ka and makakall ka by cellphone number. May number man yan eh. Pero hindi ko na-upload ka ng audio call, audio saka video sa Messenger. Wala na, negative na yun eh. Hindi ka mo magka-upload hindi. Dahil naman tabi, obsolete na ning, kumbaga, pa-face out na yung unit ko. Tango niyan bagaan, mga iPhone bagang ngunyan ko. Jokes, ang latest ngunyan, ano na, 17 na? 17 na iPhone na model o lampas pang 17? iPhone 17 na. O, biroon mo ni 8 plus pa sa nini. Doon, haros sa kuha na. Dekada ng obsolete. Ah, o yan. Anyway, sabi ko nga ni iyan ang mga siring kayan tabi, na timing managayo na magbuburukasan ng nga ni kang klase, balik eskwela na. medyo nagtataong kaaditan sa na siyempre yan sa mga estudyante niya to, na siyempre ang mga gamit ninda, kung may mga kwarta yan, tani ba dyan, mga, sabi ko nga ni, may mga kaya yan, and pigtatawanan niya ng awad-awad na allowance kanse ng mga magurang or guardian sa pag-eskwila. O ngunyan, kung iyan magkakabiriktima ka ng mga tarantadong ng mga ugakun, na dahil man nagtutultul na hanap buhay, dahil patas ang sa endang pinagigibo, ah, habo magparagal, nang bibiktimanin mga kaya nindang mabiktima. Taya, nang bibibiktima man sa nagen, so mga iling nindang kaya ninda. Taday man yan madali, kanso dahil ninda kaya, ta sinda babalbalan man. Mabirda, bako? O, lalong-lalo na sa sarakaya naman ng mga jeep. Takita baga, kadaklan dyan. So, mga pampublikong sakyan ang pigagamit. Pigya sasakyan, palaog, paluwas, pauli, yan. Gabos yan dyan. Kaya magmalisya ka mo dyan. Ta ako na experience ko na yan. Kaya ako sagot sa panahon na hindi, mararayaon kaya ako. Hindi na ako naggagamit pitaka to. Wala man akong ilalanga sa pitaka. Kung inadali sila ako ugaring kaya, natana ko ng leksyon. Kaya hindi na ako naggagamit pitaka ta kan mga halawig ng panahon, baguan pa sila ako hindi sa ligaspika ito. Pagsakay kong jeep, nariparo ko, subulsa ko, medyo aralwag lang sa pantalong ko, paknit na, lilas-las. Tapos so pitaka, kuyaw na sa luwas kan, tukawan kan, auto. Tapos so, pagbaba ko, nariparo na ako, pitaka ko, tuyaw na dyan sa luwas. Kapkapong ko, subulsa ko, paknit na, Kuya Jokes. Tapos so pitaka ko, uto na nga ni sa luwas kan, dumana sa tukawan. And then, wala man ito laog. Ang sulaminting kinuha, sinagaan, sugari $5 gaya dito o $10 na souvenir ko man sa nangani, paknit na nangani, ta, natiritiklop na aloy ng tipklop. Banga na, na paknit na. Kinuha, yun sa naman sa pig-interesahan niya. Kung marasa pang hirak man kayo ito, grabing pangangaipo. Kundi, dahil man siya na ako, ah, okay lang. Pero poon kayo ito, naraya na ako dahil ako nagpipitaka. Kaya, wala man pati akong ilalawag sa pitaka, kaya din ako nagpitaka. Niya ako, biyo pa. O, wala na sinang kukuanon dyan. Kung sakali man kita makurso na daanin da, berdaw. Bako? So, yan. So, mga cellphone na pigbubugtak sa likod ang kanbulsa ninda, so, mga kaput-kaput pirme, ay, nako, delikado yan. Tararabsingon sa na yan dyan, uto na. Dulag na yan, dahil mo na yan malamag. O, mga arog kaya ng mga tip niya to, importanteng marayan i-considerar nindo, tanga rin makalikay ka mo sa mga arog kayo ni. Ta, ini, dahi tamang pigasabing kwan ini, mga pwede pa ining mautro na mga pangyaring ini, lalo pang baralikan ng eskwela. So, ining duwang insidenteng ini mga tugang magserbitang leksyon and maging pagirumdom sa paglikay ta aral daw. And sabi tangani, kasabay na digdi ang pagkalampag ta sa pulisya, digdi sa Ligaspe, and sa Bilog na Albay. Ta siyempre, ang mga ini, baka kung daitaram, kung nagigibo ng krimen, sulo sa nasinda, or magkaibanan, or grupo yan. Difícil na eh. Kaya dapat ang mga pulista, mas alisto ka mo dyan. Alisto ka mo dyan. Ta medyo ining duwag ini kung da inin ni maresolveran tulos na nangyaring ining pangyari sa Ligaspe, bukol ini tabi sa indo. Oh, halawig ng panahon na wala nangyari, very peaceful ang Ligaspe sa mga araw ganing klaseng krimen. Ang sulamenting na riparo sa nadigding mga nangyari sa Ligaspe, sa mga overcharging, taday talaga na waran pasaro-saro, pirmigwa. Oh, pero ining mga araw ganing krimen na wala na ini, na punas na ini sa Ligaspe, na ako magayuno na ang Ligaspe, tranquilo na pati. Dahil ang mga arog kayo na krimen, uya na naman, butwa na naman. Nataon pa na maburukasan kang klase. Kaya medyo nakaka-alarma. So, it's up to the PNP na magsagibo po kamo kan sendong mga magkakadigong action and plano and anong punta kayan, mga countermeasures. Natangarig dahil na po mautro yan, wala na mangyari dyan, and lalong-lalo na hopefully magkadarakop ining mga personang ining mga luko-luko na nagigibunin mga daindata digdi na nagraratak sa sendo pong imahe sa law enforcement. Oh, kamuan pipasop gandigdi. Kaya dapat kamuan mag-asikaso mayormente digdi na madakop nindo yan and makasuhan and makulong. Kung sisi ang mga nasa likod kayan, tawara man siyempre ibang tutundagang kaya na pagbasol, kamo sa pulis, ano ngayon bigigibok ang pulis, ano ngayon nangyari sa kaso, o ano ngayon, adakop, na, etc. O gabos yan. and turo kayan gabus puro sa indo sa pulis. Oh, kaya dapat kamo asikaso diyan na dapat the soonest possible time makuan ini, maresolveran nindo ning kasong ini na dai na pati mautro. Ta siyempre sabi ko na nga ni bukol na ini sa indo ining nangyari ini. Ha, nalaslas subag kan susarong empleyado na nawara na nga ning trabaho, nadali pa sa iyang separation pay. Makamurumundo man na pangyari ini sa buhay kay ning sarong babae man pati o 44 anos, baka di pamilyang tao pa ini. Hirap man. Ah, and then ini pong na hold up, ginamitan ning taser gun dyan sa pawa. Ah, tamauyan. Hmm? Na yan na lugar na yan, aram kong pasyaran yan, gulpipirming tao dyan, at tamay nangyari dyan. Ano dahil labang dyan yung nagpapatrolya na police? O kaya pinakaraning autoridad dyan sa barangay, dahil kamo dyan yung araw kaya na nagpapatrolya lamang, mga araw kaya na oras, napaka-kampante naman nindo. Dahil kamo maging kampante, ah, na siguro pigasan, ay, tranquilo man yan, hindi man yan yung, no, yan dyan nangyayari yan eh. Pag an mga araw kaya na mga attitude na nagiging kampante kita, an mga criminal tabi, dahil man yan pigpipiling uras, maski nga ni lugar na pigpipili, ili nga ito nangyari dyan sa katedral baga. So barita tamang baga kan nakalis sa simana, hinaabasan man, o gulpi talaga mga pangyari digdi sa Ligaspi sa Tuya, isipon mo na yan. Pati sa simbahan baga dyan sa katedral, linaog, kinuaso, ano ito? So, ano ito? So, kinuha dyan joke. So, ngari gold-plated na nalingawan ko na. Basta mamahalon. Ah, 10,000 each ang sarudakay ito. Taduang pidaso eh. Ah, a candle holder. Yan. So, ngari kuanan, bugtakan yung kandila na gold-plated. Pero mamahalon na ito. Marina klase. Oh, nasabi nga ni 10,000 pesos ang kantidad kada saro. Taduwa so kinuha. Oh, saro pa ito. Gustong sabihin, ang mga nangyari po digdi sa Ligaspi na mga araw kayan, harabasan, huruldapan, mga araw kayan, na mga related crime, medyo nakukuyan, nahadit kita. And syempre, ang sa tuya, pirming bibalingan kayan, mga autoridad, the police. Ano na nga niya nangyari duman? Sa may naglaog na maabas dyan sa katedral. Oh, nasundan kay ining ninipasan ng nakalis na simana, so dyan sa tamauyan, at saka ini pong dyan sa biktima kan last gang sa sentro na nakuha, so 50,000 plus 55,800 pesos na separation fee. Irakman ano? Kay Irakman. O yan, kan mga pangapudan niya to, kalampag, and siyempre pakiulay, sabay na siyempre ang komunidad, ta siyempre dahil taman pwedeng iasa sa nagabus yan sa pulis. Yun na nga niyang pigasabita na mga arong kaning klaseng krimen, dapat kita man mismo sa sadirita, mayormente kita ang maging maingat and vigilant and alert sa gabus na oras. Oh, ta an pulis pasigunda na sana yan. Oh, tamaray kun sa gabos na oras sa ibang lugar, kun dalibawa medyo remote na day mo man, wala maning nagapatrolya ang pulis, at least ika na makalikay ka na sa diri mo. Magmalisya pirmi sa palibot, so mga kataraning mo, pag taga malisyan mo pirmi, yun ang pagiging dapat alert and vigilant. Nailing pa sana nindong makaduda-duda na, kastugi na nindo, sampalingan na, tiloka na yan. Araw kaya. O kung dahi kaya, likaya na, dumulag ka na, mag-ibitar ka na, tangarig dahi ka dyan makasabit, dahi ka mabiktima, bako? Yan lang, ang kaipuan ta dyan tabi, sa tuyong mga parainan nyo ganyan. Be vigilant, alert, at all times, anytime, anywhere. Yan importante, maglikay. Maging observant sa palibot ta, sa kataning ta, sa ampangan ta, sa likod ta. Maski sa in kamo, dahi kamo magpakakampante, pirming pasiguro kan mga gamit ta. Difficile nan mawaraning gamit, difficile bagang unyan mag-ipos nin mga gamit, mahal ang gabos. Oh, yun na, ugaring, tapos na kita, lampas na kita ng alas 7. Antabay na po kay manager, kay SM Rod, siya na po ang masunod sa mga bareta alas 7. Pero shoutout na muna, so nagkapira sa mga naka-view sa programa tango niya na pagkaga, si Emmy Abunda Bahoy, Kambarangay 27, Victory Village, South Morning, Marlene Yanson, listening, watching, San Andres, Santo Domingo, Albay. Uy, kumusta natin Marlene dyan sa Indotabe? Kumusta, so linog-linog dyan kan nakalisnal daw. Watching from Sitio Kagungkungan, Abella Ligao City, si Kuya Joseph Nerick. An parantabay tang business tycoon, Manong Erning Mular Jacob Jr. Paano na kami ni Kuya Jok sa programa sa aga naman, fight na! George Valderrama man sa tower, saka si Rain Bartolo. Kaya po ang sa inyong lingkod, Manilito Sanchez. Mabalos, basta Bicolano.
1: Basta Bicolano? Pura!
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Dave, malapit ng anniversary natin.
7: Oo yun, parang kailan lang.
6: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
7: Siyempre, Lola's yun.
6: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
7: Siyempre, Lola's yun.
6: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
7: Siyempre, sa Lola's yun.
8: Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: mga kasangga.
1: Akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa.
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended.
1: Oo. Tamang narinig ninyo.
0: Mas pinahaba.
1: Mas pinabongga.
0: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premiong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize.
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na.
1: Mas marami pang araw.
0: Mas marami pang entries.
1: Mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang
1: sa inyong paboritong radio station,
0: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
0: J-Mart,
1: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
3: Yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-tip na nawala yung allergy ko. Bumalim. Ngayon, sa pagpunta ko ng Manila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung pagpunta ko na ininom ko, pati yung tapi, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
4: Amin sa mga Sunder Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Amin sa Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids

0: 97.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y. Pagkatama po kan sa inyong mga orasan. Sakto ng 14 minutos, magalihis ang alas 7.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Live, hali sa Midtown Broadcasting News Center. Ina ang Oragon. Reto, alas 7. Oragon Barreta alas 7 headlines.
2: Enot sa pamayukan mga nagbabagang Barreta. Rock slides na matean dyan sa Santo Domingo Albay katakod ka nangyaring paglinog. PNP Bicol alertado ngunyan para sa pagburukasan kan klase. Sa mga Barreta man sa Lauca Nacion, Gatchalian, posibleng maghagad kay President Bongbong Marcos nin Special Senate Session. Asin sa mga Barreta man sa Luhansk Nacion, Ukraine, nagsagibo nin mahiwasan na airstrike sa Russia. Ang detalye sa taod-taod sana.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Gerard E. Balon Travel and Tours na natili nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LG Use Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87-8761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa GerardEBalonTours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Gerard E. Balon Travel and Tours in Gerard E. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Oragon Barreta alas 7. Barreta Lokal.
2: Aldaw na po kita ni Lunas na naman, Petya 8, kanbulan ni Hunyo taong 2026. Hini po ang Radyo Oragon Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Kinonfirmar ni MDRRMO Santo Domingo Chief Mart Ian Shapno na nakapag-rehistro ng earthquake-induced rockslide dyan sa barangay Buhatan. As inagkadwang insidente man in rockslide sa barangay Alimsug. Kasunod ka na matian na makusog na paglinog kanakaaging banggi, Hunyo 5. May report po naman na nagkaigwang batak ang bagong tinampo sa Sitio Balete, Barangay Alimsug. Asin mga batak sa daga sa sarong barangay o ang barangay Nagsiya. Sigun po naman kay Shop, no? Matapos ang linog, tulos man sinang naglibot sa mga barangay Kairiba. Ang Municipal Administrator na sin PNP Santo Domingo, gani pong reparuhon. Ana mamanuan na sin Patanidan para sa saindang kaligtasan. Miantos tanto, Legazpi City PNP, handang-handa naman sa pagburukasan kan klase, ngunyan na aldaw. Handang-handa na si Kapitan Jess Magallanes.
3: Ang ganyanda asin preparado ang liderato kang Philippine National Police sa siyudad ni Gaspi kasunod kang pagbubukas kang klase sa mga pampublikong eskulahan ngunya na pagkadawa. Inagimpag ni Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag ano OIC Chief of Police kan ni Gaspi sa gilibong press briefing kay nakaging Sabado. Sayang sinabi na kabilang ngunya sa pinagtututukan kang mga tawang kang PNP. Ilang mga darakulang eskulahan sa siyudad kang ni Gaspi, particularmente ang Narbay Central School, Bagong Bayang Central School, Kamangan High School, sinagkapirapa, ipinaliwan kinagpan ni Tagtaga na nagbudak man ng police desk ang liderato kang Philippine National Police para matawan kumagadali kong proteksyon ng mga estudyante at mga magulang nga. Ipinaliwanag pa ni Tagtag na panagos man sila nakikipagkoordinara sa nag-aplang school officials sa naling masiguro ang pagbubukas kang klase sa mga pampublikong eskulahan ngunyan na pagkaadawa. Nagdag na baritang lokal. Ako si Jess Magallanes, Mas Tabicolano, Oragon.
2: Oragon 19 minutes makalipas mo ay kapitulang umaga. Pinagsiguro man kan Bicol pian-pian kandaan sa pagburugasan kan klase ngunyan pong aldaw sa paagi kan paglantag ng mga personahes, katuwang manibibang mga units, siling kan BFP, Philippine Army, Philippine Coast Guard at sin mga barangay tanod. Ipinag kan tagabagtanam kan Bicol PNP na si Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakiba. May 7,000 na personahe sindang pinaglatag, katuwang puan Philippine Army, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at sin mga barangay tanod na mabantay kan pasi orden, mataong seguridad sa mga kakiyan at sin mamandukan papikaw sa mga eskwelahan. Sigun pa kay Kalubakiba, may pinagdistinong 2-4 na polis na magmamanihar kan trapiko asin seguridad sa mga eskwelahan o kaya kabilugan na 2,500 sa bilog na Kabikulan. Miyantos taan to Santo Domingo Municipal Police Station, nagdauman in libreng gamit sa pag-eskwela buda uniforme sa sarong estudyante. Mga dugang pang istorya, bitbit ni Manoy Andy Madrigalejo.
4: Urago Lahe Reward!
5: Saro sa binipisaryo kan Project Tanglaw kan Santo Domingo Municipal Police Station, iyo si Nathaniel Kinayawan kan Barangay Pandayan, Santo Domingo Albay. Saro siyang elementary pupil na nagkaklase o maklase. Yun yan na Lunes, Hunyo 8, 2026, primerong aldaw kan Ralaugan kan klase. Nakareceive siya ni libreng uniform kasabay na ang mga gamit pang eskwela. Sigun kay Police Major Darwin Sevilla, Chief of Police kan Santo Domingo Municipal Police Station, na ang Project Tanglaw sarong programa kan PNP na may katuyuhan na makatabang sa mga estudyante na nangangaipo ning tabang para mas na magpadagos kan sa indang pag-aadal asin matawan ning inspirasyon na makampan ang sa indang mga pangarap sa buhay. Lugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Urago.
2: 22 minutes after 7 in the morning. May mga lagdang ng pinagkikibo ang Provincial Assessor's Office na mapalangkaw kan revenue o income kan probinsya ni Albay sa paagi kan real property taxes. Sigun kay Provincial Assessor Darla May Bulalakaw, nasa proseso na ang lagdang na ini. Sa oras na maipautub ang uma-update ang market value kan probinsya na iyon naman ang magiging basyan sa pagbubuwis. Saro po naman sa concern ni Board Member Harold Imperial antes ang kumpirmasyon sa concurrence ni Bulalakaw bilang bagong Provincial Assessor kung paano mapapalangkaw ang revenue kan probinsya sa paagi kan Provincial Assessor's Office bilang saro sa mga income generating offices kan probinsya ni Albay. Miyantos tanto mga estudyante na nagtrayun po sa TOSB o the Search for 10 Outstanding Students of Bicol Kanako Bicol Party List, nagtatabang na sa nasabing partido. Mga dugang pangbareta, tinutukan ni Manoy Joey Sarcia.
6: Mga estudyante na nagtrayun po sa TOSB Kanako Bicol, nagtatabang na sa AKB kanakaaging Sabado. Doang estudyante na nagtriumpo sa TUSB ang grabing kaugmahan na ninulita sila nakatabang sa indang mga konstituente sa digdi siyudadin Iriga, Malaan sa Janela, nagtaon in wheelchair digdi sa barangay San Nicolas, Sitio Sapero, na kunsain ang sayang tinauan halos na pahibi ni sa biglang kaugmahan. Mientras tanto, si Randy nagtabang mana sa painin wheelchair na konsain itinao sa konsekwentes sa barangay San Agustin, Ciudadin Iriga, Tears of Happiness, ana namatay ana kan natawan in wheelchair mientras tanto.

0: 24 minutes after 7 in the morning. Blanco pa ang Likas City Police Station sa pagkakabistuhan. Kan suspects sa incident in hold up dyan sa barangay Tamawian kung saing biktima ang sarong 29 anyos na babayi. Sigun kay Likas City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. nagbabalangos ang pinagigibong backtracking sa mga CCTV sa nasabing lugar na posibleng inagihan kan suspect na nakasakay sa sarong Aerox na motorsiklo. Magiging katuwang kan PNP ang mismong biktima sa pagbisto kan nasabing suspect base naman sa magugunon nindang mga impormasyon hali sa CCTV. Miyantos tanto ibigaras po naman sa Facebook ni baka kay Mayor Daniel Jose Bumbales na naging parte siya kan ginibong learning visit sa Pasig City kan mga alkalde duman sa Metro 4th District of Governors and Mayors Group o M4GG bilang parte kan sa idang Leadership Enhancement and Administrative Program o LEAP Module 3. O ito po naman kanasabi ng pagbisita ang personal nindang mahiling ang mga maprograma asin pinakamagayon ng mga proyekto asin pinagigibukan lokal na gobyerno kan Pasig. Kasabay po naman sa mga naging pagbisita ang pakikipag-meeting kay Mayor Victor Ovico Soto asin ang pagbisita sa mga opisina kan lokal na gobyerno kan Pasig gani pong magkaigwan ni masararom na pagkasabot sa mga inobasyon asin sistemang nagpapagusog sa epektibo, transparent asin responsableng paghatod nin serbisyo publiko. Biyantas tanto mga let passers sa Kabikulan, formal lang nanumpa bilang mga licensed professional teachers. Nanumpa na ang aki ni Manoy Alan Lopez Asaituno.
1: Sobra sa 6,000 na bagong mga licensed professional teachers o LPT na nakapasarka na nakaging March 2026 licensure examinations for professional teachers o LET ana formal nang nanumpa kasuhapon na sa sinagibong regional mass oath-taking ceremony sa Albay Astrodome sa siyudad kana Legazpi. Sa record kana Professionals Regulations Commission o PRC, total na 6,122 na mga LET passers sa Bicol ana kasabay sinasabing seremonya. 1,755 digdi ana nakapasar sa elementarya asin na 4,357 kini ang pasado mana sa sekundarya. Sa mensahe ni PRC Regional Director Sharon B. Lo, sinabi kay ni na nagpapadagos o magpapadagos ana suporta ka na sa sabing komisyon sa mga bagong lisensyadong partukdo sa paika na mga manlay-lay na serbisyo asin programa na makakatabang sa mga ini sa pagpapahiwas kan sa indang mga profesyon bilang matitibay na mga edukador. Mga duwang na balitang lokal, ako si Alan Lopez sa Saituro, Basta Bicolano, Uragon.
0: 28 minutes makalipas po ang kapito ng umaga. Ipinag-uurgul yung unyan kang Tabaco City District Jail ang pagiging pinaka-end of the jail facility na naging PhilHealth Yakap Accredited Medical Clinic para man sa mga persons deprived of liberty o PDL bago sana sa bilog na riyon kundi maging sa bilog na nasyon. Sigun kay Jail Superintendent Freddy Caballero II, ang jail warden kang Tabaco City District Jail, ibiglunsara na sabi ng programa kan si Jembre sa paagi po kan partnership kan BJMP asin kan PhilHealth Regional Office dan katuyuan ipo ang makapagtaunin healthcare services sa mga PDL kasabay po naman ang mga medical consultations, medication asin diagnostic procedures. Sigod ba kay Caballero napili ang Tabaco District Jail bilang Yakap Accredited Clinic dahilan sa mga medical equipments kani lugar asin kapasidad para man magtaunin siring na serbisyong pansalud. Napili man ang siyudad din Sorsogon bilang pilot city kan Service Steer Project sa bilog na Pilipinas. Uragon ang bareta ni Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
2: Uragon Live Report.
1: Napili ang siyudad ni Sorsogon bilang kauna-unahan na pilot implementation site sa bilog na bansa kan Ship Emergency Response Vehicle Integration System with the Smart Traffic Electronic Enforcer on the Road o Service Steer kan DOST Advanced Science and Technology Institute inisarot sa mga key component kan Intelligent Transport System kan DOST ASTI nag-attend sa its Stakeholder Summit kan nakaging Hunyo 4 sa Park in Radisson, Quezon City sinda SK3 Program Manager Mr. Arnel Etsanchingas as in Mr. Jan

0: Jason Palma bilang kinatawan kan lungsod. O beto kan is service steer na solusyonan ang emergency response delay dahilan sa magubat na daloy kan trapiko sa tabang ang smart traffic system. Mas mapaparikas ang paghiwag kan mga ambulansya, bumbera, siniba pang emergensya, emergency vehicles para mas mas dakong nabuhay ang maisalba. Nagpapasalamat ang syurada kana Governor Edmund Bubernor, siring man kan Mayor Esther Amor sa suporta, pati naman sa DOST National Office, DOST ASTI, DOST Bicol, at DOST Sorsogon sa tiwala na ipinagtaukan sa Sorsogon City sa rin sa dakulang lakdang paduman sa mas ligtas asin mas matalinong sistema kan transportasyon asin emergency response kan syurada. Halididi sa Radyo Aragon 90.3 Sorsogon, Don Arellano, Basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon Live Reborn Tuhod Siko Baywa Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl nate na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat. By radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pier Site, Barangay Ginagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Bukas sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
1: Uragon Pagreta alas 7.
3: We have right now 37-year-old constitution na bako na responsible self-time.
4: As resource persons, and that is why we're thinking, no, kung saan po ito nanggagaling akusasyon.
5: Pagitama po kan sa inyong mga orasan. Natatandang 22 minutos o 28 minutos, alas 8 na.
6: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
1: Uragon Pagreta, alas 7. Ronda, probinsya.
5: Duwang pinagdududahan ng miyembro po kan New People's Army. Ang naganan mantang nakumpiskar kan mga tropa kan Army 83rd Infantry Battalion. Ang mga armas sa sinpambasabog matapos ang inkwentro sa barangay San Isidro, Gawa, Kamarinisur kan nakaging Hunyo 6. Base po naman sa report, bandang alas 5 jazz nin mag-umagahon kan makainkwentro kan mga soldados ang pinagkakarkulong 7 armadong rebelde nakasabay sa Platoon 1, KLJ 1, SRC 2. Nagdura rin po kung mas o menos 20 minutos ang baradilan bago nag-atras ang mga rebelde asin winalatan sa indang duwang pag-iribang nagadan. Binisto ang mga nagadan na sinda Jonathan Mendez alias Ka Erol, asin man si Nilo Caballero alias Richard. Nagumbiskan sa lugar ang tulong improvised explosive devices, sarong M16 rifle, sarong Galil Ace rifle, remote switch nin IED, mga magazine, bala, asin iba pang kagamitan. Nagtaon intabang technical and first Catanduanes Electric Cooperative o Incorporated o Fiselco sa National Power Corporation nga nipong mapadali ang pinagigibong site preparation para man sa pinaglalaoban na dugang na potential supply. Sigun sa Fiselco, kamautan subot kay ni na matabangan ang probinsya sa problema sa kuryente. Uli po naman sa kakulangan in supply kung sa intulos man na nagsimbag ang NPC na makapagtaon in suporta. Pinaglino po kan Fiselco na ini dagdag sa supply capacity kanasabing kooperatiba asin magkakaigwanin mas dakulang additional supply ngunya napulan sa bilog na isla. 33 minutos na makaagi po na lasyete ng pagkaaga. Sarong importanteng triumpo ang nakamtan kan Sorsogon Electric Cooperative o Soreco 1 matapos maaprobaran kan House Committee on Legislative Franchises ang propestong pag-renew sa prangkisa kan kooperatiba sa laugpan ni panibagong 25 anyos sa nangyaring pagdangog kan komitiba. Nagkasarong ipinag-indurso kan mga miyembros kaini ang konsolidasyon o konsolidadong House Bill Numbers 1274 as in 2873 na ipinagbusol ni the Sorsogon 1st District Congresswoman Marie Bernadette Escudero as in Sorsogon 2nd District Representative Manuel Wowo Fortes Jr. Presente man sa nasabing pagdangog si Soreco 1 Acting Presiding Officer Director Angel Ayala, Director Herculano Tabuso, General Manager Edwin Garcia, as in OGM Secretary Michelle Nanyos, nga di pong ipahayag ang kahagalaan o kahalagahan kanasabi ng prangkisa para sa panagos na paghatod ng serbisyo kan kuryente sa mga konsumidores kan kooperatiba dyan sa Sorsogon. Ani ba pang mga istorya, barata impormasyon sa laugasin luwas ka nasyon. Masunod na.
7: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J. Mark Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangkat Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
8: Ragod Bakreta
9: Alas 7.
10: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
9: Ragod Bakreta Alas 7. Bakreta National News.
5: Posible sabot maghagad nin o si Acting President Senate President Sherwin Gatchalian nin sarong special Senate session kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para man sa mga napindyenteng legislative agenda. Kulikan sunod-sunod na pagpapalit nin liderato sa halangkaw na kapulungan kan mga nakaaging simana. Sigam po naman kay Gatchalian, pinagtatapos panindahan listahan kan mga propestong lay asin mga appointments na dahil na asikaso kung aprobaran ang special session kan Palacio Malacanang. Kasabay sa tinututukan ang kumpirmasyon kan nagkapit ng opisyalas kan Armed Forces of the Philippines, particularmente ang limang general na pwede siya subot maapektuan kan pagkakapindiente kan komisyon o commission on appointments deliberations. Piglalauman po naman na malangkaw na naman in 2 pesos may 90 centimos ang kada litro sa presyuhan kan diesel o krudo. Matang posibleng mabawasan man in 1.50 pesos ang litro kan presyuhan in gasolina. Matang nakaambamanan man ang maglangkaw, dinasa 4 pesos may 70 centimos ang presyo kan kerosene sa aga. Base po naman sa Mean of Plots of Singapore, ang exchange average sa nakalis pong 4 na aldaw sinabi kan sarong oil industry source na piglalauman ni Dana dagdag bawas sa presyo kan mga produktong petrolyo. Apwera po naman kay D, posible nang turusan kan Department of Energy ang presenting patakaran sa pagtataas kan asin pagbaba kan presyuhan kan mga produktong petrolyo. Nganing matawanin mas buwelo ang mga oil companies na makasabay sa pagbabago o pabago-bagong hero kan presyuhan kan petrolyo sa international na merkado.
9: Bakreta Alas 7. Bakreta sa luwas kang nasyon. International News.
5: Naglunsar po ang Ukraine in mahiwasang pag-atake sa Russia. Sigun po naman sa Russian Army, nasa 1,140 drones ang binuhian kan Ukraine nga nipong atakihon ang St. Petersburg. Isinagibon pag-atake mantang nangyayari ang huling aldaw kan Annual Economic Forum duman sa Russia. At baratang sports, showbiz sa sinima pa, masunod na.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbohex.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong green?
13: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
12: So ano po ang mensahe niyo sa ibang

0: Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Bagod Pagreta, alas 7.
3: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
4: Nanggana po si Pinoy boxer John Riel Casimiro laban kay Luis Nerican Mexico. Nakuha ni Casimiro ang technical knockout sa kapangganahan sa laugan ikapat na round sa laban na ginibuduman sa Japan. Sa end na round, pinabagsak na ni Casimiro si Neri. Asa sinunod ni Paininin ikaduwang round, as in sa katulong round, dagos nang na-knockout si Luis Nerican Mexico.
2: Urago Barreta, alas 7. Barretang Artista. Showbiz News.
4: Naging simple sa naman ang ginibong paghahanda ni Chris Aquino para sa ika-31 kumpleanyo kanaki kaining si Josh. Mga piling barkada sin kapamilya sa naman ang nag-atindir sa nasabing pagtiripon. Ipinagiras kan Queen of All Media ang pirang ladawan kay iba po anaki kaining si Bimby asin mga tugang kan dating presidential daughter.
2: Uragon Barreta, alas 7. Barretang Salud.
5: Health News.
4: Nangapudan po ang DOH sa mga legislador, mga health advocates and practitioners, media, as iniba pang mga sektor na okatsusyonan na gibuhon prioridad ang salud kan kahubinesan sa tao po kan naglalalang paggamit kan vape as iniba pang mga produktong may nicotine. Inawadun po kan kagawaran na ang salud ang day dapat igilid sa anuman na interes. Matang panagos ay pinagbubusol ang mas maigbit na regulasyon sa vape, importante subot ang sabay-sabay na pagtumaraksyon galing maputiran ang mga kahubinesan laban sa nicotine addiction as in iba pang peligrong dara kan substance na ini.
2: Uragon Barreta, alas 7. Kamugtakan kan panahon.
4: Padagos pong namamatian ang southwest monsoon o habagat na nagdadaranin mga pag-uran sa dakulang pandika northern and central Luzon. Sigon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services o Administration o Pag-asa, sa ibong kan medyo nagluya ini kan mga nakaagipong aldaw, lauman pa manggiraray ang mga pag-uran sa ibang lugar. Lauman subot ang pag-uran na pwede siya umabot sa 50 hasta 100 milimetro as in posibleng magdaraman in flash flood as in mga landslide urog na po sa mga kabubuldan as in hibabang lugar. Asin yan mga tugang mga manay ang kabilugan kan mga darakulang barata ang unyan pong aldaw nin Lunes. Petsa 8 na kan bulan nin Hunyo taon 2026. Sa pangarap po kanakalap kan mga darakulang barata, News Director Annalyn Silada. Nakaiban ang taman sina Maray Jazz Magallanes, Andy Madrigalejo, Maray Joey Sarsha, Alan Lopez sa Saituno, siriman kay Manoy Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nakwarto si Manoy Joko Diaz, sinda George Valderrama, sin Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwati ni po ang sa indong amigo Rod Perez. Salamatunon! Maray na pagkaaga.
6: Ako po si ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibubagan ng nag-ano. Umibumi na ko. May mga blood-blood ako nagbibuta.
7: Tagal na yan?
6: Tagal na. Nung na, nilagyan ng eye drops. Ang kapi talaga. Tapos, yun, nabuntisa na yung eyes ko.
7: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
6: Wala na. Matigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nagkabila ko ng eye drops.
8: Ang main store na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main store na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
9: Kita kids po tayo!
10: Para sa yung Quality Refill Ink. Punta na sa Import Enterprises. Installs Continuous Ink System, Refill Ink and Toner, Documents Printing, Plastic Lamination, Xerox Clear Copy, Rush ID Picture, Photo Printing, Printer Repair, Scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with Continuous Ink System, Paper Cutter, Laminating Machine, Photo Paper, Sublimation Paper, Calling Card, Pigment Ink, Sublimation Ink,
0: Cleaning Solution, Premium Epson Ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
5: Eh, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
9: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alat at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
11: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang good drinks at good food, perfect combo.
11: Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay.
12: Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
13: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
14: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatag ng 15 minutos, alas 8 na.
15: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
16: Kunin na ang programang balansyado ang pagtukar ng mga issues. Mga argumentong napapanahon. Mayong kinikilingan. Susug ang tama. Opinyon na may basihan. As in may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Uragon.

0: Maaling nga hutun no
1: kulturang Bicol non.
0: Ba nang alinga ho tadi?
1: Uragon, Bicol na magayo.
0: Siramon sa namag para langoy-langoy ko ta manidyo ko.
1: Ayaw lang hanap.
0: Kunit diba lamang maalawos na ngunya na si Bana?
1: Ipagurgulyo sa tuyang rehiyo.
0: Sa mga nakantabay nakatutok permi, digdi sa Radyo Uragon 90.7 FM. Siyari man po duman sa managdadalan kan sa tuyang FB Live. Salamat tumpukan sa indong daing sawang pag-antabay. Kamu man lang talaga nagpapakusog sa muya. Alat ka daw ta siyari pun ko ang attendance kan mga paradalantarig di sa FB Live. Uy, number one viewer ta ang pandiurag na barkada ta. Diyan sa barangay Gabawan, Purok 5. Nakatutok na naman ang pamilya Mular Jacob. Lalo na si Manoy Erning. Diyan man sa harong ni Nanay Arlene. Dangan ni Manoy Carling. Try na agatabi sa inyo. Salamat kan sa inyong daing sawang pagsuporta. Diyan man sa Purok 1, ang pamilya Diana. Purok na kay Manoy Joel and Manoy Arlene o Marlene. Maray na agatabi sa inyo. Salamat kan pagtutok ha. Siyempre pa, nakaantabay na naman ang satong pag-iriba, barkada, dyan sa barangay Orosite. Ang masunod na kapitan, Unica Gracia Iha. Ate Grace, morning!
2: Good morning!
0: Si Joseph Nerikman, kan barangay Kagungkungan, Abelia Ligaw City, nakaantabay naman.
2: Good morning!
0: Si Riman kay Joseph Nerik. Mga pag-iriba ni Joseph Nerik. Especially na atabi dyan sa nagbi-birthday man, sabi ni Joseph, si Evangelina Ringad Nerik. Ayun, happy birthday tabi sa imo, Evangeline Ringad Nerik. Hari nawa makaabot man tabi digdi ang pigsasabi. Dawa, ano sana nan importante, hindi kami malingawan.
2: Happy birthday!
0: Mga pag-iriba man ni Manay Emmy Abunda Bahoy, kan barangay 27, Victory Valley South, nakatutok na. Janet Bravo Biliudo, good morning. Si Manay Marlene Janson, asin mga pag-iriba dyan sa San Andres, kan Banuanin, Santo Domingo. Tutok na naman.
2: Good morning!
0: Sabi pa, kaway-kaway di po sa mga suki natin. Dyan po ngayon, nakaantabay ang lakas ng sounds. Dyan sa store ni Manoy Renan. Dyan man sa tindahan ni Manoy Joel. Ni Manoy Josephine. Ni Manoy Bing. Dangan ni Manoy Edna. Ni Ate Nerisa. Ni Manoy Ramir. And Manoy Juliet. Hindi yan talaga mga suki. Sabi ka ni, daing sawa sa pagdangu. Tutok na tutok per me.
3: Ako'y nalilito sa maraming salita.
0: Beno, ang sabi mga tugang, puon po ngunyan na aldaw, pecha 8, Lunes kan bulanin Hunyo.
3: Sino ang kawa?
0: Inian pagburukasan opisyalmente liwat. Akan school year 2026-2027. Base po naman sa kalendaryo kan Department of Education o DepEd. Kaya abay pa, ang sabi kan mga kapulisan ta. Labo-labo sindangunyan. So typical na nakabantay sindangunyan para magtaunin siguridad. Halos sa gabos po na mga eskwelahan na sakop kan albay. Hindi lang sa tuya ha. O baga ang sabi nga ni nasa around pero baya ito nasa 500 labi, kundi ako nasasala base duman sa ipinagpaluwas na impormasyon ni Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib. Ayun, 7,000 pala. Sorry na. O 7,000 na personahes ang isa inang ipinagtaltag. Katuwang po ang Philippine Army, but ang Philippine Coast Guard, pati na ang Bureau of Fire Protection. Kaya ba po ang mga barangay tanod kasi nagkapirapang mga force multipliers. Tangani pong maghatod na serbisyo sa mamantinir ang pigsasabit ang pasi orden.
3: Pag nawasak iisang mundo karaniwang
0: sa mga kamagurangan lalo na sin mga estudyantes. O ingat ka mo ha. And hati nawa ay maging produktibo tulos ang primera dia kan pagburukasan kan klase ngunyan. Ang sabi man mga tugang kan pag-asa DOST, o ingat naman kita, hulita bagamat duman po sa Kamanilaan, bagaan sabi baga duman sa bareta ni Annalyn sa baretang panahon, magiging mauran-uran sa may party kan Kamanilaan as in duman sa Northern and Central Luzon. Alaga digdi po sa may parte kan Southern Luzon ug na po sa may parte kan Kabikulan. Padagos po kitang makakamati nin. Arasahas. Now, in fact, expected po around this hour until about afternoon, mga around 3 or 4. Pwedeng pumalo na naman ini manujo ko sa ang heat index na pwedeng nasa 42 na naman. O kasun mga ni, nag 43 mga kita manujo ko. Sari pa rumuno, iba na lang, grabing arasahas talaga. Halos si habok ko na magluwas sa luwas. Kaya pa yung kaibigan po, duman sa mga kamagurangan, lalo na po sa mga senior citizens. In as much as possible, you stay inside the houses na lang muna. And bagaman kung talagang obligado ka mong magluwas, pirmi ka mong may bit-bit na tubig, dawa na sa canister baga, o kaya ito, mga bottled water, pwede na yan. Saan sabi kaya kang DOH, you keep yourself hydrated. Purog na kung nakababad ka mo sa init kansal na, ay, abaan na, talagang madidismayuhon ka. Narumdumang ko lamang ka nakaagi pong duwang Domingo, yan mismo sa cathedral, nangangapuda na ang padi. As kasabay na sa iyang sermon. Nagyulok ako duman sa sermon ni Paddy. Ang sabi kan kura paro ko dyan sa kuan sa katedral. Ngaya pasensya na ngaya tabi kamu ta medyo maluya pa ngaya tabi ang Panama. Dahil pa kitang kakayanan na ipa-aircon ang Albay Cathedral. Kaya ngaya dawa ini sa nang labad-labad ang pinag-iskosartang magtalibong nganing kunbagaan paros. Itong sumahali lang manoy joko ang arasahas. O tagabi kaya bang alingahot urog na kunday lamang kinagbubuga. At is ngayon medyo nakakakuan lamang. Napakakalmada ka na klima. Kaya sabi ni Paddy, hindi na muna, tabi nga kang magpipirit kung in kaso baga ngayon malain ang pagmati nindo, pero gusto rin naman atindir kang misa, pero may may kamat, hindi na muna magpipirit. Actually, may nangyari na po kayang insidente na apod ka ni nadismayo mismo sa laog kang kwan Albay Cathedral. Huling nga ni kang grabe talaga ang init. Ako nga ni mismo naikikaya nalawag ako duman sa auto ko.
3: Problema, pagkain, damit at tirahan.
0: Kaya yan po mga tugang ang pangapudan kang Department of Health, pati na po kang Pag-asa, pati na po kang mga arukining mga establishmento. In as much as possible, dahil ka mo makakuan dyan. Pakatutok po sa init kansal dang. Stay away from the direct heat of the sun. At labi po kadipisil mo niyan. Nakaantabay man nakatutok sa tuya ang Rosales Eatery. Nakatutok na naman si Ate Arian, dangan si Manoy Nelson and Manay Doris. Marina agad tayo sa inyo. Salamat kang sinong naing sawang pag-antabay. Ito pala ang mga tugang na sabi, nagyugo or naglino ka nagkaagi pong ikaduwang aldaw na the other day, ikaduwang aldaw. Oh, ang pinaka-epicentro pa lang ito talaga manujo ko dyan sa Santo Domingo. Base man sana duman sa mga nahiling kong naglumas na video footages, maliwanag na talagang duman ang epicentro manujo ko ta duman sa barangay Alimsog, dyan sa may parting Buhatan. Itong seawall baga manujo ko, o tamay siwol na akong nahiling dumandangan, so ipinagibong bago duman na tinampok ang DPWH. Nagbaratak. Kabago-bago man yung joko. May pangani ang duwang taon. Maluya talaga. Maluya talaga. But anyway, siguro na ito man yan pwedeng sabihin na maluya, kundi pigiling ko pa ano. Siguro dahil sa nasa 5.2 or 5.3 so intensity ka na sabi ng pagyugo. Kaya bay pa, grabe sukrak. Ha? Grabe sukrak itong kwan. Tinampo pati na su seawall, intirong garaak. Anyways, harinawa, masolusyon ang tulus ini, and kung kinakaipuan may mapanimbag, dapat panimbagon. Because at the end of the day, ang pinag-uulayan tanig di pondo kan gobyerno. Ha? Although, sabi ka, act of God. Diyan na malawag subig siya, sabi manijo ko ni Robin Padilla. Ha? Na force majeure. Dahil man nga it's beyond human control. Kung baga ang Diyos na nga ang nagsabing, oh, mapayugo ako, may mababatak na mga tinampo, may magagaba na mga tulay, asin kung ano pa, dahil hindi ang kayang pugulan. Okay man yan, the act of God nga ni kagibuhan ni amang Diyos, dahil ba nang kaya pugulan? Dawa si say na tao pa magsabing, stop! E man mangyari man ni jokes. It's only God who can stop earthquake, including ang pagtugakan bulkan mayon. Kundi, ang gusto kong tutukan mga tugang, inipong nangyayaring talagang lantara na korupsyon, lantara na panghahabas sa kabanang bayan. Lain pa ining agawan sa liderato nin pamumulitika duman sa Senado. This is really very disgusting on our part as, you know, mere observers. Kita mga ordinaryong namamanuaan, lalo na ako, na igwaman yung background sa lay somehow, nahihiling ko mga tugang kung gurano kainutil ang sa tuyang mga ilihidong opisyales because all of them wanted to power play. Gusto nindang imaniobra ang poder. What? Yes! Nata, to serve their personal interests. Para mapagsirbihanan sa inang mga sadiri, bako man para mapagsirbihan ang mga tao? Uli sa na si Alan Peter Caetano, nasusuyaho na ako. Abaana. Alam mo, madali man sana ang pagkunbaga, bako man pagkundinar, kundi you are easily judged by the way you acted before. Kaya baga nahiling tango niya, nahiling nito, ang mga trend ko niya ng mga videos ni Alan Peter Caetano, it's basically easy to judge him because of the way he acted long time ago. O balikan ko itong sinabi ko baga last week. Long time ago, aram ta na ini si Senador o dating Senate President Alan Peter Caetano is a power grabber. Habuon niya pating buhian pag nakakabutin. Dipisyon niya maging presidente. Habuon niya pati buhian ang puder. Naalala niyo? Ha? Nung nagkaigwaki, kumbaga, term sharing agreement between Alan Peter Caetano and Lord Alan Velasco. Oh, sisay ang nag, kumbaga, nagibuning medyos tanganing mahali urbaga mapugulan ang sigalot between the two factions. So grupo ni Lord Alan Velasco, buda ni Alan Peter Caetano, si Digong, the former president. Ano ang sabi kayto ni Digong? Oh, ngani nga yang day ka mukaan magparaaragawan kan puder na yan, ini na sana ang gibuhon ta. Bangaon ta lugod. Anyway, tulong termino man sana kamo, di, but sabihon. Oh, instead, ang sarong bilog nindong termino, oh, gibuhon ta na sana ng tig 18 bulan ka mamanidyo ko. Ha? Di ba? O, tig 18 bulan ka mo. O, sa laog din tulong taon. Sige, fight. Nag-agree mo niyan sa duwang lado. O, sabi ni Alan, ako na muna yung mainot. O, di pinagbigyan man ni Alan Velasco. O, sige na ngayon ka na ngayon. Basta kaya, sa ikatapusan ngayon ka ni ikawalong ika-18 ang bulan mo, ako naman ngayon maasumir kang pagiging speaker. Di okay. Malay ito mga tugang, rumdumon ko pa, I think that was September. Bago pa mag-abot ang ika-18 bulan na dapat mababa naman sa pwesto si Senate, si House Speaker kan mga panahon na ito, Alan Peter Caetano, aw, nag-ibo na naman ki-issue si Pale. Nagpaputok mo niyan ki-issue si Pale. Sabi ni Alan Peter Caetano, ay, wait lang, hindi ka pa pwedeng umupo bilang kahalili ko. Hindi naman pwedeng ganon. Dapat alam natin, alamin natin muna kung ikaw ba ay may suportang masasabi mula sa ating mga kasamahan dito sa Kongreso. Do you have the number? May numero ka? Hinihunta ngayon kung baga suportado ka kan mga pangiriba. Arog kayo ni mga tugang kaswapang sa puder si Alan Peter Caetano. Kaya anong ginibo niya kan mga panahon, na ito manidyo ko? Tanganing day makaasumir. Bilang House Speaker, si Alan, I mean si Lord Alan Velasco,
4: Sigarado niya ang kongreso. Yun eh. Pinadlak niya ang kongreso. Yugon mo yan. Dahil nga makalaog. Dahil nga pwede. Pinawaran niyang kuryente. Pinawaran niyang wifi. E kaya, bako man makangalas manudyo ko, napansin mo. Duman sa Senado, itong mga tipong drama na ginibo niya are actually, were actually the same. Ano ini? Plot. Kumbaga sa istorya, the same plot he had done before. Kaya sabi ko, bako man dipisil si Alan Bistuhon. Kung anong klaseng pagka-manipulator sa poder ang tawong ini. Hindi ho ito paninira. This is exactly who he was before. Di po kita magpadala sa kung ano pa man ang emosyon. But let's look at him, kumbaga anong klaseng pagkapuderoso, pagkaswapang sa poder, ini si Alan Peter Cayetano. Diba? O kaya, anyway, bala po ka mo. Ay, hindi, sa kong opinion man sana. Pero ako kaya, kaya nga ako nagtugdo din Philippine history, kasi somehow, pag binabalikan ko ang istorya di Un Amor, na nabibisto ko. Oh, ano palang kaan siya